0: init!
1: Batata!
0: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
1: Batata!
0: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
1: Batata!
0: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
1: Batata!
0: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
1: Batata!
0: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
1: Batata!
0: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
1: Batata!
2: One Radio.
3: Tindugo na!
2: Tindugo na!

0: arthritis. Isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang banaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ibayong pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Vitamin Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal.

0: sa buhay ko lang. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe.
1: Ako is na taga Tondo, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe mong bilhin?
1: Ito na 20 ko, mayroong mat. Ngayon nagom ng Best Cafe, isang bansin itawa ang mga dark spot.
0: Timing ko minum.
1: Yung panakasubok na umit ka pa ninyo, ito na yan.
0: Oh, ano pang mag-Best Cafe? Best sticks in one coffee with herbal sa mga market. Say, patunay na ang best juice pa ay isya at drink para sa buong.
2: Ito po si Liars in Juice Drink. Ito ay nati-juice dahil po na may mga sangkap na making kasamang panahon. Napakasa juice, dak ng orange, at guyabano na aking paborito. Kaya estudyante rin ang masarap na pa.
0: Best juice, powdered drink, warded bars for business excellence as

0: Focused Recipe.
1: Alam mo ba ng activated chag tactical chumihigop na chemicals at tox alatul ay ng millions of na mga at nagsiyap para pakinisin ang muba ay na Era Chark ng natural charcoal na tumutulong ng mga hasang balat. Minis, bubingkuta. Era Chark helps reaches X for that younger looking smooth you are. Era Charcoal Soap. Parang scrub. Ginamit mo na mo. Tanggal nito ang dead skin. Pambas mag- aprobado ng Food Vision.
2: Sugan Alert. Isang healthy reminder po. Hatid sa Esca Food Supplement. Kailituhin natin ang ating katawan. Mulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alato. Apps, minerals, food supplement.
3: Ako si Joel, isang construction worker. Taga-Rawis, Ligas City. Gumagamit ng Biscaps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Biscaps sa akin.
2: Araw-arawin na ang Biscaps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
4: Isang patuloy na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
4: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
6: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
7: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
8: At sinong kulabot?
9: Pesh, hindi ako.
8: Makidistrove.
9: Ferong walat.
7: At parang batang-bata
9: dahil sa ERA.
6: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
10: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
11: Ako si Salvador. Sa gabi ay
12: si Salvi na. Malatyosa ang ganda. Dahil sa ERA.
10: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
13: Tindugo na!

Well, excited na excited tayo ngayong umagang ito at mamaya ay meron po akong i-introduce na very special guest. Today po ang introduction natin sa ating Talubo ALS in partnership with the Department of Education sa Tabaco Schools Division Office and of course ng Alternative Learning System Digditabi sa Tabaco City. Ako po si Cecil Amog. Bago ang lahat ay kamustahin muna kita, kaibigan. At kamusta ka na nga ba sa gitna ng linggong ini? Ini po ang programang kaagapay mo sa mas maray na kinabukasan sa iyo at sa iyong pamilya. At kamusta na nga ba ang iyong outlook sa financial status ng ating bansa? Ayon po sa World Bank, nasa 27.7% ng mga Pilipino ang nananatiling nasa panganib na malugmok nga sa kahirapan. Sa kanilang Philippines Poverty and Equity Assessment, iginiit ng World Bank na patuloy ang pagbaba ng poverty rate sana sa ating bansa. Base po sa latest available data nila. At ito ay bumaba ng 15.5% noong 2023. Sa kabila nito, sinabi nilang nananatiling vulnerable ang naturang mga Pinoy sa food and fuel prices. At dahil nga ito, sa rise ng global fuel prices associated with the 2026 Middle East conflict. At narito yung mga risk factors. Unang-una yung higher transport and energy costs ripple into food prices and household budgets. And of course, with the potential to push nearly 2 million Filipinos into poverty. Ito ay base sa report ng World Bank. At syempre dahil birthday ni Kuya Manny Ngunyan, happy birthday Kuya Manny! Ang birthday wish ko para kay Kuya Manny. Matapos na lamang sana ining bangayan sa Senado at matapos na upang makatutok ang ating mga legislators sa kung paanong maiaangat ang kabuhayan.

0: kalagayan ng ordinaryong mamamayan. Buong akala nga natin ay nakakaaliw lamang panoorin ang Netflix. Pero dahil sa nangyaring hindi pagpasok nga ng mga senador ng tatlong araw, alam niyo po ba ang mga batas na sana ay naipasa na lubhang nakakaapekto sa ating kabuhayan at kalusugan ay ang mga sumusunod? Ang Magna Carta of Barangay Health Workers, which seeks to provide better compensation, benefits, and security para po sa ating mga primary healthcare workers sa ating mga barangay. Ikalawa, itong Anti-Hospital Detention Bill, which protects indigent patients from being unlawfully held by hospitals over unpaid medical bills. So, bawal na. Sana! Yung hindi ka palalabasin sa ospital dahil wala kang pambayad sa mga medical bills mo, pero hindi pa naipapasa, ano? And of course, tamang-tama, may connection, ano, sa ating pag-uusapan na maya-maya. Ang Academic Recovery and Accessible Learning or ARAL Program Act, which aims to address learning gaps from recent educational setbacks. So, birthday wish natin, of course, ano, Kuya Manny? Binigyan ko bigla ng birthday wish si Kuya Manny. Matapos na nga, sana, itong Senate impasse at magkaisa na ang ating mga senador sa pagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga ordinaryong Pilipinong maaaring masadlak sa kahirapan dahil sa mga nangyayaring global crisis at political crisis sa ating bansa. Okay, anyways, meron na mga nanalo. Ano? May nanalo na. Ganun, sa birthday ni Kuya Manny. Yan, nanalo po sa ating quiz kahapon ay si Lorelie Burak Brillantes at pwede mo nang kunin ang iyong LCC gift certificate. At para po sa inyong mga kaputan, maaari po kayong mag-text sa 0962-409-3467. Kaway-kaway sa lahat ng mga DepEd teachers, sa mga ALS implementers, kamusta na kayo? At narito na si Sir Don at si Sir Erwin. May introduce natin ang ating very special guest. Hello din kay Romnick Bilao, sabi niya, good morning Ma'am Cecil. And hello din na kay Christian Macena, sabi good morning po kay Clara Kagoko Remonte. Hello kay Beth Raniola. And sabi ni Beth, happy birthday to Sir Manny and more birthdays to come. Sabi ni Geraldine Candel Cid, good morning Ma'am Cecil from Pawa, Malinaw. Salamat po. And kay Vilma Buendia, sabi good morning po. Ma'am Cez, anako, at merong paunang pagbati si Ma'am hello din kay Ma'am Diolette Borais. Mamaya, formally introduce natin si Ma'am Diolette. Okay? Sige po, tayo po ay dadako muna sa ating talubo tips for the day.
1: Work in your office, work from home, work anywhere. For good work habits, professional ethics, meaningful work relationships, and surefire success, here are our Talubo Tips with Cecil Amog.

noong dekada 80, may isang inspirational book na nakapukaw ng aking interes bilang isang young professional. The title of the book, Tyranny of the Urgent by Charles Hummel. And tunay nga ang sinabi niya na ang mga urgent things sa buhay natin ay madali ang mga bagay na

0: kailangang gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS Form 2 dito sa One Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO birth certificate, dalawang 2x2 ID picture at Form 138 sa mga nakapag-aral na sa formal school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at ibibigay sa IELTS implementers natin. Para sa iba pang katanungan,

0: maaaring mag-text sa 0962-409-3467 at 0928-646-4295. 0962-409-3467. 0928-646-4295.
1: Naku! Salamat sa Diyos at may Talubo Als. Matutupad ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
0: Talubo Als, this coming June 17th, sapagkat nais natin ang bawat Tabakenyo ay tunay na tatalubo. Talubo Als, Talubo Tabako.

0: The One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Well, we are on week one of the school year 2026 to 2027. Kamusta na so far ang pagpasok ng mga estudyante? Well, ating makakapanayam, our newest broadcast partner, ang Schools Division ng Department of Education sa Tabaco District Office, at siya po ang Curriculum Implementation Division Head, si Ms. Jolette Aborais. Good morning, Ma'am Jolette.
2: Good morning, Ma'am Cecil.
1: Ako, ang ganda ng boses ni Ma'am. Ma'am, batiin niyo po ang ating mga tagapakinig, ang mga DepEd teachers na naka-tune in, lalong-lalo na ang ating mga IELTS implementers.
2: Sa kupong pagtaon ning paggalang sa Schools Division Superintendent, sa pagtaon sa kukaining opportunity na makadigdi ang samuyang visionary leader, si Mong Fati Buen.
1: Yes.
2: Sa mong ASDS ni Sir Alvin, and sa mong SGOD chief na si Ma'am Arline. Sa mga nagdadangog po kang programa, Alstalubo, Marhay, na Aldaw sa Indugabos. Ini po ang One Radio, Talubo Als, na perming nagdadara ng mga bagong informasyon para sa Indo. Ngunya na Aldaw, pagururunan ta po ang bago, mahalagang topic sa Department of Education. Saro na po duman ang 3-term calendar and ang Pagtaoki Award sa ka-recognition sa satong mga kaaki.
1: Wow! Ang galing ni Ma'am, parang nag-training sa radyo. Ano? Dapat yata kayo, Ma'am, ang nag-training
2: first,
1: sa amin.
2: First,
1: Sir Erwin. hindi siya prepared. Parang nahiya ako bigla. Okay, Ma'am Jolette. Sige po. Kamusta po ang opening ng school year? And nabanggit niyo ang inyong i-explain. Meaning na three terms for this school year. Kamusta po muna so far? Ano? Yung first week ng school year 2026.
2: Sa ngunyan pong panahon sa Department of Education, nag-implementar na kita kang three-term calendar na ang inot nga ni Pin, ang first week is ang apoduman opening block na kumbaga day pang formal na teaching.
1: Okay.
2: Ini po, pigtao lang muna sa mga preparatory activities sa mga aki, assessment para maging basihan kang mga aki, sisay ang malaog sa aral program, sisay ang tatawang kang enrichment classes, and dakol pa pong activities ang ginibo po sa primero. Ini po sa pagpamirid sa 3 STEM routines, rules, parents, mentoring, and basic para ito po kinder. 3 sa K-stage 2, ito po sa grade 4. Nagkaigwan ng mga aktibidadan, social, and learning area by teachers, general and tools, portfolio building, goal scores, the assessment na binder.
1: So yan, Karila.
2: Last week, sa primerong semana.
1: Kayo na talaga. Ma'am, pwede niyong i-explain, I think I mentioned this also a while ago, yung ARAM. Sabi niyo kasi, kung sino si pasok sa ARAL program,
2: this is the Academic Recovery and Accessible Learning na nasa DepEd Order 18 Series 2025. Naginibo ka itong June 13, 2025. Actually, nakapagpuo na ini last year. This intervention given to students

0: is to answer the gap. Taaram tabaga po na yes. Ababaon kita sa literacy and uh-huh. numeracy kang mga kaakian. Uh-huh. So nagkaigwa na po kita ang first cycle last year, pero nagpun lang kita sa aral reading. Uh-huh. Nagkaigwa kita kay beginning of school year assessment sa mga eskwela. Then so ang level ninda ang proficiency level ninda is emerging, low proficient, sinda po frustration level pa nga ni Pigaapon, sinda po ang tinawan ka ining remediation. Na kumbaga ang tabako nagkaigwa kay partner through the local government unit headed by our city mayor na katabang po kang SDO Tabaco City sa pagtaukap ka ini pong remediation. Ang apod ka nga ni so, Tabaco City Literacy Hub. Nagkaigwa na po kaming one cycle. Nagpuon kang last year, then ngunya nas kang summer na talabangan na po kita kayo.
1: So, sabihin na ito eh para i-augment ano, yung kanilang reading comprehension. Para, And comes sa so far, ma'am?
0: Ay, hirak ni Diyos. At the end of the school year, at the beginning of the school year, natauhan sa division office kay apat na awards.
1: Wow.
0: Certificate of recognition.
1: Wow.
0: Na nagharalang ka talaga po sa performance kang sa itong mga kaakian sa Tabaco
1: talaga.
0: City. Sa reading, sa numeracy. Kaya, maugmahon ako po ang isabi sa Indo. And congratulations to all our teachers kasi without the efforts of our teachers, data po ito makukuha. And of course, the support of the stakeholders. And the division office po. Kaya nagkaigwa pong award ang Tabaco City Division.
1: Congratulations. Of course, congratulations ano sa ating schools division na superintendent ano sa kanyang pangunguna. Kaya Ma'am Fatima Buen. Okay. So, nabanggit nyo yung three terms. So, yun ay 1 week pala.
2: nabanggit
1: nyo. Opening. Ano? Okay, sige. So, ano pa ang i-expect nila ngayong first term? So, ang first term would be from June 8th, no? Hanggang kailan, ma'am?
0: Okay po. Po nang tapo din sa DepEd Order na nagkatao kay guidelines.
1: Yes.
0: DepEd Order 009-2026. This is the guidelines on the implementation of the three-term school calendar in basic education. Nagkaigwa na po kito long term na pigaapod nga ni po na opening block, instructional block, end of the term block. Ini pong opening block, nagkaigwa kita kay 5 days.
1: Okay.
0: Kumbaga, nabawasan ki saro, tas saro 12, Independence Day, holiday. So, 4 days na lang. This is the beginning of school year activities na sinabi ko na nga po kasama ko. Ang sunod, instructional block, this is dedicated to teaching and learning with minimum activities, disruptions of non-academic activities na pinunan po kang Lunes. Ini po ang instructional block.
1: So, purely, June 15.
0: Purely teaching po.
1: Kailan yun, ma?
0: June 15 to September 1. 55 days po ang sa itong instructional block.
1: Okay.
0: Then, ang pangtulo, ang end of the term block, ini po ang September 2 to 15. Na pupuna naman siya sa September 2 pakatapos kang instructional block. Ini po talaga ang actual teaching kang mga angki. Then ito naman na end of the term block, may mga activities naman po kitang itatao. So ito po three term block consist of this three blocks.
1: Okay.
0: Ano po? Okay, itaw ko po muna ang schedule ta. Sa term 1, ang opening block nagpuon June 8 hanggang 11, 2026. So, 4 days po ito. Then, instructional block, June 15 to September 1. End of the term block, September 2 to 15, 2026. Ang term 2 ta po, mapuon siya sa September 16. Dahil na pong opening block, tanatawan ta na po silang assessment.
1: Okay.
0: September 16 to December 4, ang end of the term block, hindi po, sa December 7 to 18. Ang term 3, mapuon siya January 4 hanggang March 23, 2027 and ang end of the term block is March 24 to April 8, 2027. End of the term po is April 8. So, ibig sabihin, end of the school year break is April 9 to May 9.
1: Yan ang ano, summer break?
0: Opo. Ini na po ang mga gigibuhon, kumbaga, sa beginning of the school year, sa end of the beginning, sa opening block, ito na po, sa instructional block, ito na po ang tunay na pagturo kang mga maestra. Sa end of the term block, magkakaigwa kita kisang pulong aldaw. Malaog pa rin, malaog pa man giraray dyan ang aral program na pinunan kang instructional block.
1: Okay.
0: Malaog din digdi ang computation kang grades kan mga maestra and accomplishment kang iba pang forms. Malaog digdi ang co-curricular and extracurricular activities. Dyan po sa limang aldaw muna. Then, pang-anum na aldaw, kaitong end of the term block, magkakaigwa na kita po ki distribution kang progress or performance report. Magkakaigwa din na in-service training for teachers. Then, wellness break for learners, pero tatawan sindang activities sa dadaraon sa room.
1: Okay.
0: And the last 2 days of the 10 days end of the term block is that wellness break for the teachers. Kaya igwa pong 2 days na wellness break ang sa itong mga kamaestrahan.
1: So ma'am, siguro i-clarify ko lang kasi kino-correct nga eh, no? Hindi siya trimester. So tatlong
0: three-term
1: calendar.
0: Kung baga kang inot pong panahon, igwa kitang 4 grading periods.
1: Okay.
0: Ngunyan, 3 term. First term, second term, third term.
1: At ganun usually, that's how it will run. Ano? Mayroong opening block, may instructional block, at may end of term block. Yung three terms na yun, parating may ganun.
0: Opo.
1: Okay, sige. So far, kamusta po? Week 2 na tayo. So far, kamusta tayo yung naging implementation nitong opening block?
0: Sa opening block,
1: ang dami nyo nagawaan.
0: Nakulo talaga po. Nakamet sindakang sa indang mga stakeholders, nakatao na sa mga teachers ki assessment. By the way, Ma'am Cecil, nakulong kaming assessment na pigatao talaga sa eskwela. Number one, early childhood development checklist inipo sa kinder.
1: Okay.
0: To evaluate the developmental milestone of children entering kindergarten across multiple domains. Maaraman ta sa gross motor, the fine motor, the self-help, receptive, language nila, cognitive, and socio-emotional kang mga aki. Yan po ang sa kinder.
1: Mga ano yung pinaka-bata na pwedeng mag-enroll sa kinder?
0: Kinder, 5 years old.
1: Five years old, pwede na.
0: Okay. Hanggang po sa 5 years old ang kinder.
1: Hanggang 5?
0: 5.
1: Yung 6, pwede ng grade 1.
0: Na po
1: siya. Okay, sige. Pwede pa pong mag-enroll? Pwede pa pong humabol? O
0: pwede
1: tapos
0: pa, hanggang October.
1: Pwede pa, sir? Pwede pa raw.
0: Then, ang sunod po kay ning assessment pa, pigitawan po ang assessment din, inipigapod ng multi-factored assessment tool sa IMFAT. Ini po ang pag-determine ta kang to identify learners who may exhibit developmental advancement or display signs of learning disabilities.
1: You mentioned IMFAT.
0: MFAT.
1: Ano yung sabihin ng MFAT?
0: Multi-factored assessment tool.
1: Okay.
0: Na pigitao din sa grade 1 po. Para maaraman ta. So, difficulties, disabilities kan sa itong mga eskwela. Although we have the inclusive education. Dapat midbid kasi ang mga bata ng mga teachers. Then, ang pangtuluta, igwa kitang comprehensive rapid literacy assessment ini sa grades 1 to 3. To determine their literacy level. Tapos naman, igwa kita sa grade 6, ang pigaapunta naman sa FILIRI, Philippine Informal Reading Inventory.
1: So yan, lahat yan nangyari last week. Pero ang ganda, no? Kasi talagang very structured siya, no? In other words, talagang mag-uumpisa ka talaga sa assessment.
0: Para may baseline. And at the end of the school year, aramta, ang nadagdag sa indang level.
1: Kasi naalala ko nung panahon ko, parang walang ganyan.
0: Wala talaga.
1: Sir, doon tama ba? Magka-touch ba tayo, sir?
0: Sa mathematics po. So, Ma'am Cecil, sa mathematics naman, igwan naman kitang rapid math assessment na pigaw.
1: Pero ang ganda nga, ano?
0: Rapid math assessment to know the foundational skills of our learners.
1: Pero walang babagsak yan, di ba? In other words, assessment siya.
0: A basic assessment siya. Bumaga, yes. Ini ang baseline para makalaog sila duman sa sa remediation program na pigaapot ang aral program.
1: Oo, kasi ganito, meron kaming kaibigan, isang youth, sabi, medyo nai-stress siya doon sa mga assessment. Kasi sabi niya, pag-pray niyo po na pumasa ako doon sa... Pero wala nga babagsak at papasa. Ina-assess kung anong level ka para matabangan ka.
0: Tama.
1: Diba? Oo, kaya yung mga youth na nakaka-tune in, yung mga estudyante sa senior, junior, high, huwag kayong mai-stress. Assessment lang yan para malaman kung anong level nyo na at para matabangan nga. Ano, ma'am?
0: Remediation po.
1: Go ahead, ma'am. Ano pa po ang... ngayong week na to, so ngayon, ganyan na yung formal or instructional block.
0: Instructional block na sila. Yun na ang actual teaching kang mga maestra na di pwede ma-interrupt. Pero, pwede man ma-interrupt siya after the class hours kung may program, halimbawa.
1: Paano pag halimbawa may mga calamities o di kaya... mayroong tulad niya, no? May times. Sino ba? Hindi kayo naiintan, ma'am. Ang init-initan, no, lately. So, wala na bawal na magsuspend ng classes? Ganun ba? Paano pa ba mangyayari doon?
0: May depend order po kita sa managing disruptions and celebrations. Sabi nga ni Duman, in cases where school-related activities and learner support programs need to take place during the instructional block, this shall be strategically scheduled outside class hours to minimize, if not eliminate, disruption to instructional time. Halimbawa naman, legislated activities, it shall be conducted strictly within the classroom through integration into regular teaching and learning processes.
1: Paano pag may bagyo?
0: Pag may bagyo, iyan talaga. You need to rest. Kasi meron kaming tinatawag na, yun nga, yung DepEd Order 14.
1: Parang bago yun, ano?
0: DepEd Order 14, Series 2026. This establishes the learning continuity in emergency.
1: Iba
0: naman siya. It replaces the traditional suspend or proceed. Meron kaming tinatawag na, yan, stop ka muna. Hinay ka muna. Hinga muna. Stop muna. Depende po sa pagkakataon.
1: Oo.
0: Kaya dyan, natatawan din ang satong mga school head, mga maestra, paano ta iyan gigibuhon in times of suspension of classes like that.
1: Kasi, tama ba ang aking pagkakaintindi doon sa bagong DepEd order about itong sa suspension ng classes? Magiging mas localized na siya. In other words, maaaring yung principal ang mag-suspend ng classes. Tama mo ba?
0: Depende po sa location.
1: Depende sa location. Okay.
0: Kaya po sa Tabaco City Division nga ni, igwa kaming division memorandum na igwa kaming 3 schedules actually.
1: Uh-oh.
0: Class A, this is on the suspension of classes. Halimbawa, Class A, Schedule A, di ba Sir Don? Schedule A, ito yung actual, yung normal classes. Pag may mga activities, pwede sila magamit na Schedule B, yung long session. Long session, halimbawa may activity, pwede sila magamit kang Schedule B. Na aga lang, then hapon, they can have their activity. Then yung Schedule C, half day lang sila, pero tatawan sa mga eskwela kay activities na gigibo. Kaya igwan po gigibo po ang SD o Tabaco City and there is an issuance on that.
1: Okay. Ngayon, kung sakaling doon sa Schedule A na totally walang pasok, no? Mag-ahahabol ba yung mga sudyante? I mean, may makeup pa paano mga...
0: Schedule A po. Klase talaga.
1: I'm sorry, klase talaga. Oo. Ano yung natapasok ka? Ano? Dilindol, yung ganyan.
0: Naman po sa DepEd order na nag-invision term calendar, as long as 90% fractional block din na hero da mag-remitter. So, pag-aapod bagangan.
1: And by the way,
0: 20% of the days, pwede po siya kung may calamity.
1: Pero hindi na wala ng ano, makeup class.
0: Okay. Walang makeup class.
1: Okay, sige po. And by the way, may talubo quiz tayo at maraming salamat sa DepEd sapagkat sila po ay mamimigay ng 300 pesos na load. Diba? Kaya makinig kayo. Ako sa mga sinasabi ni Ma'am Jolette. Ayan, at the end of the program. Okay? Sige po. So, mayroon pa po kayong gustong i-share na ano ba, bagong adjust, bagong ng DepEd ngunyan na school year na ini, Ma'am.
0: Yes, Ma'am Cecil. Gusto ko pa man na i-share sa inyo ang
1: aware na ini, Ma'am.
0: Yes, Ma'am Cecil. Gusto ko pa man na i-share sa inyo ang

0: Sanay sa, na may abroad, parang sa, ayaw ng ganyan. Ma'am, i-explain nyo yan, then baka may mamantanong sa inyo na magulang, bakit walang... Oo, ano daw, ano yan? Pero ma- sa akin, ano yan? Ah? Oh, two thumbs up yan, ma'am. Oh, sige, ano ba yan?
1: Yan po, yan po yan sa DPED Order Number 015, Series 2026.
0: Oo, kinder.
1: Ang kinder.
0: Oo.
1: And grade 1,
0: uh-oh,
1: magkakaigwa sinda, character traits
0: award.
1: So, halim- ang grading ninda, uh-oh, is descriptive.
0: Descriptive. So, halimbawa, anong, ano ang, ano yung mga descriptive words, ayan, or descriptive standards na gagamitin?
1: Actually po, pirmi na sinda ka ang nagkakaag, diba? Loyalty award, ah, friendly loyalty award. Mga araw, dati na ninda, ayan, dati na ninda talaga, ayan, na pigkakaag. And in addition to their academic awards,
0: uh-oh,
1: grade kindergarten and opa, grade 1, yun na po ang sa indang.
0: So, walang ano, walang A or B or C?
1: Wala.
0: Ah.
1: Wala na po. Sa grade 2, magkakaiguan
0: so,
1: transition.
0: Na,
1: sa,
0: na,
1: po. Sa grade 2 po, sa grade 2, igwapa.
0: Igwapa.
1: Igwapa ngunyan.
0: Ma'am, may question lang ako. So, how then would you quantify, halimbawa, yung academic performance ng bata? Sa ano ah, sa... kindergarten and grade 1. So, anong descriptive standard ang gagamitin ng DepEd?
1: Following the DepEd order,
0: uh-oh,
1: may maluwas pag-aray ka yan po kung ano ang description na itatao.
0: Uh-oh. So, halimbawa, Academic Excellence Award, ibig sabihin, ang numerical grade
1: 20
0: mo would be, kunyari, 99, ganyan. So, parang ganon, ano? Example lang siya, no, ma'am?
1: Opo. Pero po, sa ngunyan, ang grade 2 and grade 3, igwapa.
0: Okay.
1: While we transition.
0: Oo.
1: So, grade, dai naman. Descriptive na din. 2028, descriptive ang kinder. Basta tulog, grade 1 ngunyan,
0: uh-oh,
1: next year, 3, gabos na po sinda, descriptive.
0: Kayo po, as a teacher, you think to be quite progressive, no? In other words, yung nandun sa traditional of grading ng mga kayo okay kayo doon?
1: The reason ang kang Department of Education is to have minimize on at the very young age nandiyan sa indang competition.
0: Pero totoo na although hindi na saga ako hindi ako kasi talagang new man kumbaga quantitative yung kanin pagkataon recognition isang estudyante. Nakikita ko mga Zs, mga alpha generation. Competitive talaga. Di ba? Lahat gagawin na sila. Halos na no. So ngayon talagang
1: recognition on that manner.
0: Okay. Sige
1: pero
0: po.
1: Pero po, sa nurse na 4, grade 4 to grade Guamangira, academic excellence will be given to
0: okay,
1: grade over grades of A plus homes of below 10. Pero, paglista alphabetically.
0: Sa totoo pala yun. Magiging...
1: rather than be arranged alphabetically. Meaning now the rank.
0: Ano yan? Is that being yung standards na bawa easy sa ibang bansa?
1: Basta or? Po ang reason lang kang Department of Promote Fairness,
0: okay,
1: and petition, and not having derogatory and disciplinary cases within the... So, yun po ang dahilan kung
0: yes, ano yan. So, ano yan from 2?
1: Grade 2, 12 ngunyan.
0: Grade
1: 3 to grade 12. And maabuta ang mga nadainak i academic awards to be given.
0: Okay. Sige po. Okay. Meron pa po kayong share na mga tila pagbabago. Kaya dapat nga magdalong lang na yung mga magulang, ma'am.
1: Mga dadarangog sa itong mga kamaistrahan. Continue give to our children. Kasi tabang ka kang mga magurang sa satuyang mga kaanyan na grab sa indang namamatian sa mga eskwilahan. Bagong araw po kaini. And all to school head na daipatapos ang pagtaok kang assessment, pwede pong magtaok during the aral programs or enrichment schedule.
0: Okay.
1: You are still given. And di pa on kang aral program unless result kang assessment. Beginning of school year assessment sa reading, numeracy, and science. Yan pong taon magkang aral program sa reading, sa
0: wow. Okay. Sige po.
1: An announcement also, this Friday, magkakaigwa kami ki 16th ALS graduation completion mission rites na gigibon sa Hermon Silagman Gymnasium. 9

tungkol kay Lando na isang lasenggo, basagulero at sakit ng kanilang pamayanan at siya ay sinusunod niyang lugar. Dumaraan pa lamang siya, sabi nga, kahit hindi pa naglalasing ay amoy alak na kaagad ito. Bagamat maamo ang mga mata at guwapo, walang magulang ang nagnanais na ang kanilang anak ay ligawan ni Lando. Subalit minsan, nang ito ay magbakasyon sa baryo ng kanyang tiya, nakita niya ang pangangailangan kay Kristo at tinanggap niya si Jesus bilang tagapagligtas. At tulad ng himala na nagaganap sa buhay ng bawat tumanggap sa kanya, siya ay naging bagong nilalang at binago ni Jesus ang kanyang buhay. Ganoon na lamang ang pagkabigla ng lahat nang bumalik si Lando sa kanilang lugar. Wala na ang amoy alak, ang maruming hitsura ay nabago, maging ang kanyang anyo. Nawala ang nakakatakot nitong anyo at umaliwalas ang kanyang mukha. Sa pasimula, may pag-aalinlangan ang mga tao sa kanilang lugar at iniisip na ito ay hindi magtatagal. Subalit dumaan ang linggo, ang mga buwan at taon. Ang dating magulo, barumbado at kinatatakutang si Lando na noon ay nanghihingi pa ng pambili ng alak, ngayon ay nagtatrabaho na at nagsusumikap. Ngayon ay wala nang pag-aalinlangan ang kanyang mga kababayan sa kanyang pagbabago. At ang himbalang ginawa sa buhay ni Lando ay buhay na humahalimuyak na hain sa Diyos. Samantala, mayroon namang isa pang kwento tungkol naman sa isang manunulat na minsan ay nagpunta sa isang lugar hanapin ang tao na kailangan niyang isulat. Subalit hindi niya kaagad na nakita ang kanyang hinahanap. At dahil tanghali na, ay naisipan niyang kumain muna sa isang kantin o kainan. Habang kumakain ay biglang nagulat at napukaw ang kanyang pansin nang biglang mapuno ng mabangong amoy ang lugar. Hindi niya alam kung saan ito nanggaling. Nang matapos ng kumain at nang siya ay magbayad, ay hindi napigilan ang manunulat ang magtanong sa kahera. Biglang bumango ang kapaligiran. Bakit? Sumagot naman ang kahera. Ah, pumasok kasi yung tatlong iyon na nagtatrabaho sa pabrika ng pabango. At marahil, sa pananatili nila doon sa buong umaga, dumikit na marahil sa kanila ang amoy ng pabango, kaya't daladala hanggang dito. Lagi nga namin silang inaabangan sapagkat nasasarapan kami at nagkakaroon ng kasiglahan sa tuwing sila ay papasok dito. Laging inaabangan, hinihintay, at nais na naandoon. Ganoon ba ang pagtingin sa atin ng mga nakakakilala sa atin dahil sa taglay nating amoy, amoy ng isang anak ng Diyos? Kagaya ng nangyari kay Lando, dating isang lasenggo na binago ng Diyos, dating iniiwasan at kinatatakutan, ngunit ngayon ay kinagigiliwan at naging pagpapala dahil sa kanyang pagsasumikap na makapamuhay bilang isang Kristiyano. Sa Epeso 5, talatang 2 ay ganito ang nakasulat. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Lumalabas ba sa atin ang kabanguhan ni Kristo? Sa iyong pagsasalita, sa iyong at pakikisalamuha sa kapwa? Naaakit ba silang hanapin at matagpuan din ang ating Panginoon na nagpapabango at nagpapabago sa ating buhay? Tayo po ay manalangin. Diyos Ama, salamat po sa kaligtasan na iyong ipinagkaloob sa amin. Tulungan mo po kami na makapamuhay bilang mga tunay na Kristiyano. Panginoon, nawa ang aming buhay ay maging patotoo kung paanong ikaw ay nagbabago ng buhay ng isang tao. At sa to ay magkaroon din ng pagnanais ang mga tao na nakakakilala sa amin na ikaw ay makilala at tanggapin bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay. Panginoon, gamitin mo po ang aming buhay upang makapagbigay sa iyo ng kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: mukhang natupad na ang wish ni Kuya Man. Birthday wish. Happy birthday, Kuya. Congratulations. Ganyan. Okay, at dahil dyan, may mga nanalo na kahit pinahirapan talaga tayo ni Ma'am Jolette. Ma'am, nakikinig talaga sila, no, in fairness.
1: It's good that
0: teacher talaga kayo. Okay, ang tamang sagot ay...
1: Deped order number 009, series 2026.
0: Grabe, ang galing. Okay. So, okay na ang DepEd Order 09. Pwede na?
1: Pwede na.
0: Okay.
1: Kahit walang zero, pwede na rin. DepEd Order 9, Series 2026.
0: Mahabagin kayo. Okay. Ang lalalo po,

0: tatlo, syempre, ang nanalo. Okay, unang-una, si Sheena Rodriguez Bonello. Congratulations. DepEd Order 09 ang sagot niya. O, Series 2026. Pangalawa ay si Cyril Bueno Nopan. DepEd Order Number 9, Series 2026. At ang pangatlo ay si Purification. Ito saktong-sakto, no? Purification Magtangob. Guidelines sa number 009 Series 2026. Ano, okay ba, ma'am?
1: Okay na.
0: Okay. Okay, imbitahin niyo po.
2: Guidelines number.
0: Guidelines number ba or dapat DepEd number?
1: DepEd order number.
0: DepEd order number. Oo, oo. DepEd order number, ano, purification. Pero kayo na pa ang mag-decide. Ano, tatanggapin natin yung sagot ni purification or kayo po?
1: Okay na rin, nakinig na rin. Ang bait natin.
0: Ang bait ni Sir Don. Si Sir Don. Okay, sige po. Gusto niyo pong imbitin na ating mga tagapakinig every Wednesday sa Talubo Al sa Ma'am Jolette. Mukhang makakasama na naman namin kayo. Sige po, imbitahin po niyo sila.
1: Sa mga paradangog po sa One Radio, pag-iimbitaran mi kamo na magdangog kaining Talubo Al every Wednesday, 9 o'clock to 10 o'clock.
0: AM.
1: Para po makaukod kita kang mga leksyon sa ALS.
0: Ng alternative learning.
1: Lalong-lalo na sa mga ALS learners ta na daing oras magpasiring sa indang mga learning center.
0: Oo. Nako, maraming salamat. At sa mga nanalo po ng load ay i-message nyo sa amin yung inyong, syempre, cellphone number para mapasahan po namin kayo ng load. Okay. So, sabi ni Sir, ay okay na daw itong si Purification Magtangob. So, siya po ang ating third winner. Okay. So, kami po ay magpapaalam na. Maraming salamat sa pag-join niyo po ngayong morning na ito. And thank you po, Ma'am Jolette, for being with us again. Mm-mm. And sa uulitin, sana nag-enjoy kayo. Okay, sige. Thank you rin, of course, kay Kuya Manny. Happy, happy birthday, Kuya Manny. And kami po ay nagsasabing, may God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. Talubo, Tabaco. Bye!
1: Bye!
3: Talubo as in asenso lang, kapwa tabakenyo. Kung may kahaputan ka, manunungod sa impormasyong sa indong nadangog, pwedeng mag-text sa
4: CP number 0962-409-3467
3: o pwede man mag-message sa All for Christ Ministries FB page.
5: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio.
6: You're listening to One Radio
5: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
6: One Radio.
7: You're listening to One Radio
5: News FM. Tindugo na Bicolandia.
8: Imagine this. The juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.

0: in Tabaga and 1 FM.
1: Tabako magaga tugo DJ dito na yo ang dito ano pag hindi kayo makipadalaga ko radio ninyo tindog.
2: Joy pasana, kulapa, sakit ako, ang walang kaubang Diyosa, DJ Diyosa! Simula na ang duelo, tindogo na!

Rumakapot ako na. Malaks ngunyo. Alcampor. Alcampor. Gadit na kating kanay o. Garo na tabi. Garo na tirang. Marun matubod ka na hali na akong ligsa na. Sir Manny sa aki ko sa Makla UST. And ninda. Plus o na. Nagtukal kami mang 5-8 ko sa school. Tinapada naman ako programa. Nag-count. Mas ano, ka-brood sa shop. Is one ano? Salik. Gepe. Nakulo na. Kaya, nakagay pag ako. Would you believe na pag uli ko, ha? This pa ako kang auto. O, ani, so kabila ko bag ilaw. So, signal lights. Naghapit no, speedway. O, yung sa kutindugo, yung Berlin, gaandar, yung door. Magapag, day nag-guide mo. Kaya aram ko, kang kampang mo, kung pasain ka. Dakol na idukaan, tawara kang signal lights. Paayos pa ako dyan sa speedway. Tapos, dalagang pa ako sa BPI, Sir Manny. Ito may kipon, i-deposit na ko. Tatanig ko siya, hindi baga kita. Naku, nakulan akong inibo. Bago mag-alas 10 tabi, bago mag-alas 10, haros nag-ibo ko na su kabanga kang plano ko. Sangon niya na aldaw na ini. Kaya, takula akong pong bagay talaga. Pag ang oras,

0: mo na ma-maximize mo. Kasi ang problema, paano kung nagmamatarang alas 12 udto, o di kabanga kang aldaw mo. Wala.
1: Tama.
0: Yan. Yan ang tiga gusto. No, na ang oras talaga, importante. Pag talagang tig-maximize mo ang siya mong 24 hours, magiging productive ang mo.
1: Tama.
0: Kaya pagpasensya yung natabi ako, kung minsan tabi, nagkaka-relate si Manay Osang. Nakalibot na tabi ako, nag-garoon ako nan sa dira mo na bago makapasiring digdi. Balikan, balikas. Halin ako ligas, balikan ako ligas biya. Pag sundo ko doon, paghatod ko naman Sir Manny kang angki ko, dit na kapi-kapi, talaga naman pa sinindig din. Grama, tamales juice na. Ayan, so,
2: wow.
0: Yan po mga katindugo na. Ang tigishare ko lang sa kuyang productive day today.
1: Tama!
0: Para ka mo na, ang oras talaga, importante,
2: wow.
0: No? Oh, importante talagang oras. Kung talagang ma-maximize mo ang oras mo sa sarong aldaw, kaya palan.
2: Wow!
0: Basta day ng chirismisan dyan sa gilid or dire-diretso siya ng trabaho. Focus ka lang sa goal, di ba? Eyes to the ball. Yun.
2: Wow.
0: Yan po ang tigma-vlog ko lang sa kuyang a day in my life. As a negosyante woman.
2: Wow!
0: And single mom.
2: Wow.
0: O, ito. Nagkaroon na, dahil ng oras manukuray, kakadalagan, oral na. Ang hasil lang kapatid. Arag man talaga kaan, pag negosyante ka. Kaya ngunyan nun itabi, ha? Uni pa, programa kita ta. Ang gusto ko naman, nanggugulo-gulo na naman ako sa manok ni Osang. Nanggugulo-guluhan na naman ako sa manok ni Osang. Gusto ko na naman ipanao.
3: Wow! Congratulations!
0: Gusto ko na naman tabi ipanao ang manok ni Osang.
2: Wow.
0: By the way, sa Gabas Balang Tabi ng mga nag-celebrate today, aldaw na initabi, June 17, 2026. Gusto kong batiwan ang samuyang technician digding at samuyang tatay-tatayan. Nakapula! Pulang-pula! Pulang-pula ang bado kang samuyang tatay-tatayan digding sa One Radio. Si Sir Manny Almoguera, happy birthday today. Padi? Ano, katrabaho ko na, padihon ko pa. Tatay-tatayan ko pa digdi sa One Radio. Garo mas na 60, ano? 60! Naramdaman ko talaga, garo. Fresh pa sa isip ko, nagsabi ka kay ito duman. Saan pakita kay ito? Si MMG, sabi mo nga ni kay ito, hi, 60 na ngayon ako. Makaka-abis ako yung senior citizen. O, diba?

0: Radio 91.3 News FM. Ano tabi, padi Sir Manian, say mong wish mo niya na birthday mo. Ang wish mo today? Ano ang wish mo today?
1: Good health.
0: Yan ang masana talagang importante, ano? Tama. Ang wish ni Sir Manny da, tabi mga katindugon, good health sa gabos. Yan. Good health sa gabos. And of course, syempre, maugmang buhay, mga katindugon. Yan. Yan ang pinaka-importante. Pag ika, maray ang salud mo, everything will follow. Diba? Sabi ko, magpapirmi sa Indo, no, na ang salud, ang manantapu iyan. Magmaray sanaan sa imong health, okay na iyan. Diba? In that way, sa pagi kang maray na health mo, makakagibo ka ng mga gusto mong gibuhon sa pagkaaga, pagkahapon, pagkabag. Makusok sa Sir Manny, tapos minyawon dyan sa Pierre, papainit.
2: Tindugo na.
0: Ako magpaparapainit man daw ako. Maura-ura lamang mga kulog-kulog kan mga kasukasuan ko. Nakulaw na bang exercise? Ano? Pagkaaga, bakuros. Magpainit ka mga alas 6 din aga, magayunan po ang pagmati. Kasi bago nagbata ako 5:30, duman sa terrace ko, duman ng ang si minatuto kong duman. Pagkaaga, magayunan ang terrace ko, tumukaw ka lang duman, sabaton mo ang init, talagang sabat mo duman ang ano, ang bukana kang bukang liwayway, tama? Bukang liwayway, ano? Pag-abot-abot kang init po, kang ano, sildang kang aldaw. Ito ko. Kaya, duman ako nagigibokan sa kuyang exercise, duman ako nagkakape, duman ako nagtuturo tumbling tabi, ta magayon ang init kang panahon dyan, ang init kang aldaw sa may terrace ko. Masiday ka na nga ni magluwas sa harang mo. Dyan ka lang sa harang mo, sa luwas kang harang mo. Pwede ka magpainit dyan. Takulaan po na bagay ang vitamin E, ang vitamin S, sun. 10:38 ang oras. Ano na ba ya? Sena na sa ngata. Aramanta na naman kung si Sena naman tabi ang mapaldo ngunyan niya na aldaw na iniya. But before that, uli na muna tabi iso sa kuyang regalo sa gabos na mga nag-celebrate. Kansa in the history. Birthday tabi isig mo.

0: 69 pesos max 7 kilos and 189 pesos max 8 kilos. Delivery pa for a minimum of 8 kilos full service from 10 a.m. to 12 noon and 2 p.m. to 6 p.m. within Tabaco City neighborhoods. Pawa, Bombon, Bangkilingan, Deca, Ginobat, Panal, San Juan, Taihi, San Roque, Bagdal, Kinale, Santo Cristo, Divino Rostro, and Basud. Meron din silang dry cleaning services, helmet cleaning vendo, ice cubes for only 8 pesos, and alkaline water filling station 24/7 self-service. May libre pang... Kaya punta na sa Leo Lavandero at Karangahan Boulevard bukas mula 2-8 p.m. For Contine 62708, deserve a break from you. Ipalavandero na yan, Leo Lavandero. May bag ni Osang fried chicken ham. Kinagat 75 pesos lang. 8p free gravy ni Osang chicken masiram. Walong tataluhan ng lalo na ng mga bata. Crisp, juicy, sukaga. Osang chicken nugget ni Osang. Presyo asa. Kaya, be available branches lang.
1: Walang mais pang batubong. Zap Donuts. Zap Fek Merienda. Pasalubok. Zap Donuts. Masiram Zap Abakal. Sa gabos ng mga branches. Kanman Fried Chicken Ham.
2: Uni na o nasa Bicol. Ang nasyom. Ang Demsom Food Products Manufacturer. Regular shomai o big shomai. Yan. Available as flakang. And beef as in Japanese. Nut uragon. Mawansom Food Products. Mga shunay. Purong karne. Asin mans. Sirampit ay nasangkap. O Demsom. Structuring. Makukuha kami sa mga nag-card roads or sente tabak ang daong Tabaco City kataning anong manok niyo. Kaya digdi ka na sa One Show Dim Sum Food Manufacturer. Pagsadiri ni Chef Jing License Pro Gilde.
3: Babalik natin Yoshe. O may bago akong spot o tabi sa mga ang Orago na Shoma Chom Food Products Man. Ay, igo kita na may can beef buda jomay na maura. Dagdagan mo pa yan kay ano, big pork chicken, big pork, big chicken, big beef, as in ang big Japanese na dakula talaga, big pa. Mga shomai na tunay, as in daing halong pabuabua, purong karne, manamis na mis, na mas pinasiram pa gamit ang tunay na sangka. Ang mini ha, sa nagkaperang food carts, road, lor, pau, ante tabak. Ang uninda, dyan sa San Roque, tabako, kataning sa namis kang nang dyan. Oh, pag sa chef is LPT and of course, ko Mr. Gilberto po, dyan sa Chusom Products Manufacturing. Kataning lang kang mga San Roque. 26 na tabi ang oras niya. Ano ba ya ang barangay na? Man, ma.
4: Ayan na.
3: Barangay Salaka.
4: Ayan na.
3: In-outro.
4: Barangay.
3: Ayos, Tatay Diggs. Nagitaram na naman. Mana.
4: Ayan na.
3: Organa.
4: Barangay
5: Yun people of the Philippines. Halag tayo. Labas na ang mga radio ninyo at makinig kayo sa One Radio 91.3 News FM. Malakas ang radio ninyo. Talagang hindi kayo mananalo. Pag hindi pa kayo makinig, papatayin ko talaga ang mga radio ninyo. So good na. Barangay.
3: Ayan po ha. Sa tuyang ano, patara-tara ni Tabe. Shoutout pa lang Tabe sa Padyak. Tutok sa mga oras. Boy,

0: 10:48
1: ang oras. Uy, igo po lang kipadyak race. Sa Domingo, alas 5 nin aga. Ano? Sa Petsa 21 po rin yan, in connection with the Tabak Festival 2026. At sa Domingo tabi, may padyak race. Alas 5 po nin aga. Diyan yan, no? Sa'yan nga nini. Dekodoran kung sa'yan ang location kang, ano, kang karera. Ka mga para padyak sa Domingo, Petsa 21. Ang depending, ano pala? Depende. Defending champion. Ang defending champion pala, ang parada 7, ano, tulong beses na sindang defending champion.

0: ano, three consecutive years. So, ibig sabihin, defending champion for 3 years na, ining parada 7. Sisi kaya ang manggagana, ano, sa Domingo. Parada 7 man gararay o baka iguanan kayo may manggan ng iba. Kaya ang pa-jack race. So, ang pa-jack race ha, da 7, parada 7. Iningin mga parada na inita. Garo magayon ini-cover. ang ano, ang pa-jack race kang Tabak Festival. Sa Sunday ini, alas 5 ni Naga, Pecha 21, ano? Parada 7 pala ng priming champion. Oh, nahili mo. Maurag mo. Mga taga-parada 7, ano? Ano man tabi, so iba dyan. Oo, limontado kung sisimanggana sa Domingo.
1: Para pa-jack.

0: Para pagar, nem perder, magrino gato, tem igual que todos que pirá. Pajak sa nang pajak.
1: Oo, dahil katugak, dapat ano, pajak sa nang pajak. 10.50 ang oras niya to, mga ani ba kasi yung do, sumanggaganan. Igo na naman tabi ki, ilog naman. Urual daw iyan.
0: Kaya,
1: bas katuto ka sa One Radio. Oh, yan ha. May mapaldo na naman kisa remote. Nakatutok. One Radio. One whole chicken na naman. Sa'yo doon na ba? Dun sa Jay. Mapala nang nanggana. Ito. Si Jerry Birmat kang makakay Albay. Bring me ko tabi kaso. Si Anom. sabi ko sa kaso. Para i... Nagabuyong. Nagabuyong. Mapala na buyong. Munyan. Bring me ko to Jay. Mapagalan makipkasood ma. Tara ni Jay. Niya na buyong abako. Igwas ang sarong bilog manang. Live from Bongga baka kay Albay Tabis Ban. Christing. Maobi Oliver. Manda si Oliver. Uli niya dahil. Makakatana na naman siya. Kinok ni Osang si Ramon. Sabi ni Otabi. Shno. Bisiki hatudkan mga bagay. Yan na. Tabaga, first po, pinimpaligas pe, masundo, mahatod. Pag may gini mo muna. kaya naman, oral daw ta. Ito naman kanso mga iba't ang gibo. Favorite mo tabi iso, ano man, ipalala niya sa kuya sa main. Yan sa no. Zabi, yo, good morning. Pabati man po kong gabo sa mga taga-tanawan, Malinaw Albay. Livara, si Steve. Bindal, good morning. And, Tayhi, pamidaan na katsubaybay, si Is. Sa mga tong makusugo ng radyong radyo ni May Peña nagani wow mo Derechin Bilya Biler Cogs ano ini di daan Barry Bausa
2: din
1: buwan kurang Benvenuto Rico Cañosa Buena Flor Christian Carillo sa la isay mo ta yek kanyata yan pomers natin today tangon yan ha sa One Radio and tingin kung ano may kutod. Nakasubaybay man si Diana. Kung Emily, good morning. Pati po si Marlon. Oh, hindi man nagtaba. Ay, Marayan.
3: Wow.
1: Rinat. Wow. Shout out sa si Geraldine Candel. And Riz. Wow. Sa imo. Yan ha. Okay, ang winner takasubanggi. Si Mas. Wow. Shoutout kami rin sa mga taga-back always, Jonna Bernalba. Yeah. Wow. And mga taga-Losa. Yar family na always tindugo na.
3: Wow.
1: Bag-utang, tilam. Salamat po. Mat-matilam. Tama po. Mat-matila.
3: Wow.
1: Leo Ming. Oh. Nakandakop ng baro na naman su. Tugduna. Happy birthday kay Sir Mante from Mariro. Ayan. From Baclayon, baka kay Albana. Alma Bay. Wow. Mga katindugon si Erickson. Tindugo na. Pasok.
4: Wow. Good morning, good morning. Sharing man sa mga paraan. Marina, aga sa Indo kay boss.
1: Nagtugdon ka na naman. Ano na naman daw ipabring me?
4: Ano pa ma? Ano yun?
1: Trahon. Madala daw kayo niya. Trahon yan si Erickson, ha? Ano? Si Monister, ano? Or CT? Ito tabakuan. Tabara, digis ka, ano? Ang next na CT. Tabako ini. Ang hapot. Sa iko. Nung barangay. Pirang letra.
4: Lima.
1: Limang letra?
3: Wow.
1: Limang.

0: letra.
1: Wow.
0: Ang letra na yan na lima, anong pinakapermero tabi? Anong puon kang letra na?
1: Wow.
2: Magpupuon tabi SM sa letter B.
0: Letter B. Ang aram ko naramdaman kung may limang letra, pwede man basud.
1: Wow.
0: Anong letra nagtatapos sa letter B?
1: Wow.
2: Letter D tabi SM.
0: Letter D? Pero aram ko kung saan. Aram ko na kung saan iyan. Ang apot. Diyan.
2: Una ko SM sa may elementary school sa Luwas. Sa may so, ano ba gagaro? Mga ilaw.
0: Mga elements?
2: Hindi nyo itap sa school.
0: Elementary school kang ano?
2: Basod.
0: Ay, kulay lang mga darulayon. Ay, mga para tadakop kay manok. Sabi na mga tuan. Makasang, makasampod na lamang. Makatipid-tipid na lamang. Mas sarong aldaw na pagkaon. Diba, manggad na. Kaysa magbakal kang ano, magagastos mo. Makalibri ka na lamang. Kung halimbawa ngayon sa nakamuapat, o sarong pangurutang ano na pagpampambangot-bangot sa gulay. Ani. Ang manok be, nasa Hampangan kang Basud Elementary School. Tama?
1: Tama.
0: Nasa Hampangan kang Basud Elementary School. Ang manok ni Osang.
1: Tama.
0: Ang hapot o ni ano pa ba? Orumbasan man sa nakita no. Isa ka makaskas na magdalagan dyan. Tapos bitbiton si ina niyang chis.
2: Nago tayo.
0: Kasood mabaga. Kasood mabaga. Sino? Unyan. Chismosa. Kinama mo. Para manggana ka. Kisarong bilog naman o. Pasalamatin na muna mga sponsors. Ma-post ako ngunyan. Go.
2: Ay, ang tratabi. Ay, sa lahat ay brick. Sa ang fried chicken. May pa. Tiyan na siram. Ang drop donuts. Lumabokal sa gabos. Sa dance kami na. Sa boss. Herbal capsule. May lakas na ba. Ang tiyubas. Talking one. Lisa. Healthy
0: ka na
2: pa. Thinking about you very much.
0: Doko yung ito. Sumagdan. Darahon si Smosa.
3: Bakit?
0: Kung may magdrama ng gas.
3: So, just can't.
2: Wala.
3: I'm so gonna jump.
0: Ma-post nga na ako sa akin. Kang tabako sa elementary
2: school. Uh-oh.
0: Ay, Basud elementary school. Ano na yan? Pag-una ako, tabako South Central. Ay, nagdara lagi din.
4: Kurarata.
0: Nag-check na. Sabi mo nga ito bago usap. Alat mo na ha. Ano ha, madali lang. Madali. Supuri na po. Pao lang. Nasa Basud. Madali lang. Tapos siguro may madaralagan dyan. Basud. Elementary. Ma-post pa sana nga niya ako. Ano daw? Iguana? Day pa? Takong iguan na kinagdalagan dyan, di. Barangay Salakay, nasa Hampang kang Basud Elementary School now. Bring me si mama mong chismosa. Para may one whole chicken ka sa manok ni Osang. Dali na. Dangog. Sa One Radio. Dangog sa One Radio now. Ayan. Barangay Salakay, Basud now. Bring me si Mama Sa. Ayan. Ano daw ko yung magdarama ng gano'n? May one whole chicken ka. Sang, dangog na. Now na. Ayun po. Mangon. Igwa mo ng God. Garo nagduduwa-duwa. Ano daw ngayon kung ako? Just for fun. Nanta, pwede mo baga o pwede mo man para anta, ikas sa buong buhay mo. Dahil ka nakatis mo sa buong buhay mo. Biging, si ina mong chismosa, no? Garo malayanon mo ng God. garo sala ang ano, alat mo na soup. Pero ini ang tigapod. So na, pati rin diyan eh. Pakuruso ka nga, Erickson. Eh, mahiling man ng gadigdiso. So, dahing supog. Grabe man nga yan. Mapano ka pa nga yan? Yung pa nga yan, so.

0: bunga yao, nailing nang pero ilingon ta kung mawara just for fun man sa natabi. For fun man sa natabi ni kaugman ni mga katindugon para po sa indo ha. Ayan. Tapos sa ro man sa nang winner ta today. Sa na today. Pinaka primero na magdalagan tapos daradara si ina niya na chismosa. Iyo natabi ito ang winner ha. Winner ki ano sa manok from manok ni Osang. Wala talaga. Garong di may matuga ah. Ano daw kami magtuga? Harap ka iniya. Garo dahi may matuga. Garo man ang gadabo. Garo mabubukya kita mo niya na. Di may maamin. Di may matuga mo niya na. Kismoso si ina niya. Just for fun man sa natabi ha. Sabi ni Joy Rosales, basod, yun na nga ni. Okay, bati man po si Tia Jelena. Tama, Borromeo, happy birthday. More birthdays to come. And good health po. And sa, ano ini, Amislag Suwa Malinaw Albay. Sana Amislag? Aram mo yan, Tabi Erison. Ang Amislag.
1: Si Tabi Erison, ang Suwa, si Chokong Suwa.
0: Si Chokong Suwa, ang Amislag. Oh, shoutout sa mga riyaon tabi dyan sa Amislag Suwa Malinaw Albay. Sabi ni Manay Nena, Ana Joneda Dain. Oh, dahil yun ang kinagdalagan. Dahil talaga kinagdalagan.
1: Wala talaga.
0: Ganun mamabukya kita kayo na yun na. Oh, mahalatabi ako sa Indoki. Mga 5 minutos pa ha. Mabalik mo na kita Erickson. Tama, patugtog mo na kita kay Nika sa tuyo pandiurag ng mga commercials digdi. Nag-iisip-isipan si Manay. Ano doon ngayon kumaduman ako? Makasubog kaya? Just for fun man sa natabi. Kaugmaan man sa natabi ha. Ah, Basud Elementary School. Yawang dyan si Erickson. Sa barangay Salakay. Bring me si ina mong chismosa. watching from Basud, si Julieta Bunggon. Manay Julieta Bunggon, tabi. Igon chismosa ang kapitbahay. Pwede, tabi? Pwede man. Ay, pwede ba ga?
2: Kurarata.
0: Sige na, bagon talaga ng ano. Bring me chismosang kapitbahay. Magbanga na sana ka mo. Mabalik ang programa after these, after mga ano, 3 minutos tabi ha. Chat mo ako Erickson pag ano, pag igwana, tagarumahaloy-haloyin. Nagapaturuklinan pa? Nagapaturuklinan pa yan? Ta, pwede man si Mama mong chismosa o sukataning mong chismosa. Chismosang kapitbahay. Go! Mabalik po ang manok ni Osa. Ay, ang tindo ni Osa.
3: Ito ang mga patunay galing mismo sa na ang manok ni Osa. Sarap.
4: Ako po si Amira.

0: 0219 sa R3 Cycle Center. Serbisyo, Arukan Tune-Off, Electrical Wiring, Engine Overhaul Cleaning, CVT Upgrade and Cleaning, Throttle Body Cleaning, Reset Aerodification, Change Oil, and Change Tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessory. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasaki asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas. Garantisado, may malasaki asin.
1: Babalik ko ang Tindugona Radio Show. Uy, iguana da. Paano naman ang gadgin naglakas loob? May naglakas loob, mga kapatid, mga kakulto. Ay, ilingontada. Ang lakas na. Atapang atao. Atapang atao. Para tamanok. Marinaldo Tabi. Si Saipo ini. Pinahamak si ina niya. Marinaldo Tabi. Sa ini.
2: Si Noel Tabi.
1: Si Noel. Oo. Marayon kang aki, ano?
2: Hindi ako tayo. Video, so ano, tuyaon ko.
1: So tuyaon? Ang kang pamangkin! Maray na pamangkin, ine! Pinahamak si tiya niya! Dara mo man hanggang si tiya mong Diyos mo sa...
2: Muyaman.
1: Muyaman. Ah, muyaman pala, no? Tinuga talagang Diyos mo sa, no? Noel, live kita mo niyan sa One Radio. Ayan. Batian na muna tabi sa mga yaon, mga babatiyong kangunyan.
2: Shout out sa ano, sa nagdadaw ko niyan doon sa harong sa mga Binsibilya family.
1: Aha. Noel, certified talaga yan si tiya mo?
2: Ano sabi mo?
1: Pabring may kabagangon yan. Darahon tabi si ina mong chismosa. O, pwede man ka mag-anak na, no? Si tiya mong chismosa. Sige daw, takaulayan ko doon yan si tiyaon mo mananggad. Oo. Anong tabi ang pangaran ni tiya?
3: Si Ramsana.
1: Ay, Reynaldo tabi siya mo manay. Ano po pangaran mo tabi? Then at do? Luz. Manay Luz. Oh, pinahamak ka baga kang pamangkin mo. Ito
4: po ako minachismis.
1: Iyo man. Oh my God. Pero ang chismis mo, totoo. Ang chismis mo, totoo.
4: Oh, totoo ang chismis
1: mo. Si Manay Luz. Si Manay Luz, ito gaanya talaga, chismosa siya. Pero ang mga chismis niya da, totoo.
4: Totoo ang chismis.
1: Manangad baga, no? To. Ano man tabi, Manay Luz, ang mga tigichismis mo tabi na totoo? Ano ngayong mga senaryo?
4: Ano? Uno yung isang anak, may bado.
1: Ay, padus. Padus manangad pala. Ay, totoo naman pala talaga eh.
4: May ano
1: manay?
4: May call center.
1: May call center. Oh, yun ang mga useful na mga chismis. At ano pa?
4: Ah, so mga ano, so mga delikado, bayan.
1: So mga delikado. So mga illegal buda delikado. Ah, pero manay Luz, totoo manangad na badus manangad. Di ibig sabihin, ang mga chismis ni Manay Luz, totoo naman talaga, maski chismis baga, no? May punto man si Manay Luz. Manay Luz, may babatiyong katabi, naka-live kita ngunyan sa One Radio.
3: Si Ramsana.
4: Opo.
1: Batian na po sa mga gusto mong batiyon.
4: Binabati ko sa mga puro size na mga daing trabaho.
1: Ano ito daing trabaho, Manay Luz? Istorido ako, chismisido ako na mga taga-purok sa isnaan. Nagaday mga trabaho iyan.
4: Mga kamaray, mga tambay, mga partamuso.
1: May paratres muso, ano? Tigustos mga taga-purok sa isna daing trabaho. Ayan. Ano pa, Manay Tabi? Siya sa'yo patabi ang chismis mo. Babatiyon mo.
4: Batiyon ko si Minto.
1: Chisay pa.
4: Kasi, mga Binsibilya family.
1: Okay, tabi, manay. Manay Luz! Manay Luz, so, dahil sa ikaw ang pinakapermerong nagdalagan dyan, tapos dinarakag ang pamangkin mo, oo. Muni, tabi, ang regalo ko sa imo, oo. Igwa ka, tabi.

0: Igo katabi ki sa rambi manok.
1: Ram.
2: Ay,
0: iyan ang tunay na chismis. Iyan ang tunay talagang legit yan. Sabi ni Manay Rosby, bistado mo ini.
2: Duminalagan ako.
0: Duminalagan ka talaga? Is talaga si Manay. Si Manay loose talaga. Oh, digdatabi, sabi ni Manay Rosby Bonggon Librada, legit databi na marites ka digdi sa purok sa is. Iyo talaga, no? Iyo man ang God. Bistado mo ini si Manay Rosby.
2: Iyo man ang God, totoo.
1: Si Ramsana.
0: Oh, iyan ang tunay. Iyan ang maurag. Iamin talaga. No, Manay. Iyan ang saludo ako sa imo. Dahil tabi dyan, Manay, igwa kang bilog na manok sa manok ni Osang. May panguntungan ka na. Tamang-tama. Ichismis mo dyan sa barka sa mismo naman ang manok ni Osang dyan. Salamat tabi, Manay, ha. Titunok ni Osang. Diba? Iyan sana. Manay Luz, congratulations tabi sa imo. Basta mga taga-basod, ano ka mo dyan?
2: Indubo na.
0: Salamat tabi, Manay Luz. Paguna ko, isimbag na, no? Basta mga taga-purot sa is, mas taga mga taga-basod. Chismosa na. Erickson, back to you, tabi. Back to you, Erickson.
3: Maray tabi, so, totoo talaga. Totoo.
0: Mm-hmm. Ayun man ang ganda. Ano man ang gagaybong pag-iriwalan pa dyan? Ayun na nga ni. Tinuga na nga ni. Nakikipag-iwal pa man kita. Diba? Kaya, ayan, Erickson. Ayan ang saludo ako sa mga nag-aamin kang totoo. Arap talaga sinda kay yan. Mas maray na iyan, baga Erickson, kaysa sa mga santo-santuhan. Ito pala, dakulo ng mga illegal.
4: Wow!
0: Manay Luz, tinuga niya talaga. Oh, chismosa ako, aminan ko. Pero, antiki chismis ko totoo. Wow. Oh, antiki chismis na daan sa mga sa bados. Bados man ang God. Oh.
4: Wow.
0: Tapos, mga oro illegal da dyan. Oh, at nakulong siyang i-chismis mo ko. Ta para, pinando ko na Erickson, taba ka, may ma-chismis pang iba digdi. Wala naka-live kita mo niyan.
2: Erickson.
0: Oh, siya tabi, si Erickson, Manay Luz. Oh, Erickson ha, ma-back to you na kita. Tama, paaram na kita. Oh, salamat tabi sa imo, ma-extro na kita. Go.
3: Yan tabi, as amang kirismin sa ligdi sa barangay Basod, Tabaco City. Mag-termin to detect sa inda kang manok ni Asang Fried Chicken House, my chicken nuggets, my chicken chili pa. Sinasiram ang Black Donuts na mabakal sa Gabon, Asang Post, Herbal Capsule, may nakasang biting ng kolon, lasang cup, dash, coffee, green, 16-1, deep, herbal mix. Elsie ka na, sexy ka pa. Sa ating tabago, thank you very much. Erickson Butas, follow the one radio, 91.6 FM. Termin, please do not.
0: Thank you so much, Tabi Erickson. O, diba, may nanggana, napakinabangan sa pagiging chismoso ni Manay Luz, ano? Mabog-mown man ini. Saga, sisay na naman daw. Sisay na naman daw sa aga ang papa-bring me ta. Ay! Wara ako sa aga. May dumaga. Mapaaram na tabi ako, ha? Nade ako tabi sa aga. Taba kami magparacharat na naman. Hain ka na. De, kompleto aldaw ko pag deta ka nadadangog. Masirawan pag dangog. Kung de, kompletong aldaw pag de nadawang islo ko, ano?
1: Si Ramsana.
0: Si Ramsana. Mabalik po ang programa. Ang programang inihatod sa inyo kang White Anahaw Haven.
5: Looking for the perfect Tabaco City? Stay White Anahaw Haven, your ideal spot for family vacations, barkada getaways, or a peaceful escape. Experience comfort, relaxation, taking views in our newly built, cozy, and spacious home. Perfect for families. And don't miss the highlight, a stunning rooftop view of Mayon Volcano surrounded by greeneries such as banana, coconut, and graceful Anahaw trees. A serene tropic effect for morning coffee, sunset moments, or simply unwinding in nature. Book your stay today. Find us on Facebook and Instagram at White Anahaw Haven or check our Airbnb listing for availability and bookings. Located at Purok 2, Barangay Bungabong, Tabaco City, near KC Land, Rica Fort Subdivision, and beside Mayor Morris Residence. Good for up to 10 to 12 guests. You may also call and send SMS direct to 0947-520-81 or 0968-161-78 for more details. White Anahaw

tabi nindo sa aga, ta ilingon ta tabi. Kung si sino naman tabi ang ipapabring mi ko sa aga. Iyo po. Sisay. Pwede man bako na sisay. Mga gamit na naman sa harong. Basta i-ready mo lang iyan na harong mo. Na igwa ka kayan. Sige ha. Igwa ka kayan na ipapabring mi ko tabi sa aga, mga katinduguan. Alright? Ang programang inihatod sa indo kang Leo Lavandero, White Anahaw Haven, Smile Innovations Dental Clinic, Nong's Meat Shop and Joseph Tep Meat Shop, authorized franchisee of Nong's Meat Shop, Tobacco Color Mix Paint Center, Yib Restore, My Price Gas, Island Gas, Gas Light, Flow Gas, at Barangay San Roque, Tobacco City. Sa mga mapa-deliver po kay LPG, mag-arap po 946-8244. Thank you so much, Lola's Bistro. At Karangahan Boulevard, Tabaco, Solas Bistro, JIS, 6GS, Stagas, Tabacos. Maraming thanks sa Pro Lights and Sounds and Own and Company, Bragai at Zone John, Tabaco, we bring fiber to the world. Sex. Maraming table 20-in-1 capsule thing herbal. Thank you tabi furniture and repair and aluminum services and services. Nak ni asang may mga branches po dyan sa Tigbi, Tiwi, Alba. Iguaman po kita dyan sa Malinayahan Gulo. Ako sa Panalinga, soon to all Giraray. Panalari kita dyan sa manok ni Osang. Ni Osang B sa Bangkilingan, Tanggay Ho. And syempre man po sa Basud, sa likod sa Nakag, Kararay Pharmacy. May manok ni Osang man, friend. Sa San... Oh, San City may manok ni Osang dyan. Buda at Tabi, igok sa Loco City Mall. Tabaco. Spot sa may... Po. Sa may Katanay Sipo. Dyan man po sa may San Jose. Tampa po. San... na may San Jose. Osang. Pero tuloy malupan. Kita nga 5 in the morning. Ako... tabi ako, tamay dumano na naman kitang unyan. O, ma-ipsot na kita. Abangan, ang programang ini. And of course, mga, ano pa ba? Sa aga nga ni, gagana sa aga. Abangan tabi inundo iyan. Ta, sigurado tabi ako na igwa na naman tabi aldo na sarumbilog naman ni Osa. Iyo po. May public service, ano? Kita, ano? Dali lang, ha? Oni, oni, oni. Tigas, kita, basahon ko iningon niya. Pinadala ko ni DJ Vico, public service and ki-envelope na transparent blue and na mga papeles manungod sa si Hipolito Colorico. Ang pampangaran ni Colorico, nawaran tabi siya kung na blue na may laog yes, manungga. Ito po, nanawara June 15 tabi, alas 10 nin ang mga lugar kung nain posible barangay sa soket. Po nindo paki audio 0968 54 0 9 54 12 0 4 3 2 0 3 2 San Carlos tabi. Okay, kay ni ako mga katindo boss, mga katindugo, aga naman kita mag-irib tugon radio show. Titi lamang po iyan sa One Radio 1.3 FM. Bye everybody.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
3: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business. Bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts culture and design gamit ang N. Boyan Furniture located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
5: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
4: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Ilamas!

0: No segregation, no collection.
1: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin niyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Pig Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One
4: Tabaco City's Tindugon.
5: Na radio station.
6: One radio.
4: One radio.
7: One radio. 91.3 News FM.
8: It's 1201 on One Radio.
9: This is Taylor and you're listening to One Radio FM. Tindugon.

0: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
1: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong?
0: Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati.
0: Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery. Manok.

0: to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: It is 25 after 12 on One Radio.
3: Sarge, good job. Mission accomplished. Uwi na.
4: Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
3: Dapat no retreat, no surrender din na.
5: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon.
4: Honey, I'm home. Reporting for duty.
6: O sige nga, attention.
5: Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalondri ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ano pong pangalan mo?
12: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
11: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
12: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
11: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
12: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
11: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
12: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
11: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
13: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: One Radio Time, it's 1 o'clock.
0: Sa kada pagtalimungkang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, so One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: Ay na po na Bicolandia. Uyan na para sa oras na ninatog sendok ang best coffee green ni 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nindi yan sa mga butika and supermarket nationwide. Nagpalawas din panibagong mga aligasyon ang mga nagpabistong dating bodyguard ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Inimagalis na pangaranan ninda ang iba pang opisyal kan gobyerno at personalidad sa media na subot na karesibin ng kwarta hali sa dating kongresista. Sa sarong pulong balitaan ng kasudma, ipinabisto kan abogado kan grupo na si Attorney Levy Balikod ang apat na bakong testigo. Saro sa sinda ang nagsabing kabalis siya sa pagatod ng mga malata kinda dating House Speaker Martin Romualdo sa sin Senator Erwin Tulfo. Pigkonekta man kan nagpabistong mga bagmen ni ko si Commission on Elections Chairperson George Garcia sa subuot pagresibini na kwarta na tulos na pinimutikan ni Garcia sin inapod na kautikan ang mga paratang. Inatodan man subot ninda nin apat na maleta si Senator Francis Escudero. Nagpahiling man ang mga testigo ni nagkaperang ladawan na pigsasabi nga kaiba si Senator Kiko Paglilan asin Sharon Conanta asin mga personais ni ko. Alagad wara sindang na itaong detalye kung ano ang koneksyon kay ni sa indang mga aligasyon. Pinalagan man ni Sharon ang pahayag na ini asin sinabing puro kautikan ang mga paratang laban sa sainda. Siring man na idinawit sa saindang aligasyon sinda MMDA General Manager asin dating PNP Chief Nicolas Torre sa nung TV journalist asin kolumnista. Padagos pang pigkukuhaan in detalye ang nagkampokan mga nabanggit na opisyal asin personalidad mapadapit sa isyu. Iyan ang dagdag na barata sa oras nini. Dapat lambang barata aramo sa Ereksyon Brutas din tuguna.
0: Kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, so One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
3: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.

nakikig ka. Sorry na. Kama nakatutok, digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Hello po mga katindugon. Welcome sa programang One for the Heart, playing your favorite love songs of all time. Single ka man ngayon, taken, heartbroken, o kung ano man ang sa imong relationship status, unang bahala sa kilig kan sa imong pagkahapon. Welcome po. Happy Wednesday afternoon, June 17, 2026. Of course, happy birthday sa mga nagsiselebrate kan sa indang birthday today sa samuyang poging-poging technician, Sir Manny. Happy birthday sa mga ka-birthday po kan sa samuyang padabang technician. Happy birthday po. And syempre naman sa mga couples and friendships celebrating their special day, congratulations, stay strong. Ano may ito sa feeling katindugo na may mga friendships ka, tapos iba-iba ka mong personality, tapos sa mga group of friends, may yung nag-iiriwal. Naranasan ko naan yung feeling na igwa kang minsan, di ba, kapag ka sobrang extroverted mo. Igwa kang mga group of friends. Iba-ibang grupo ning friends. Tapos, sa sarong grupo, ma-selos man gaya, mataram, natapirmi ka na sa nangyayon doon sa sarong grupo kang mga friends mo. Tapos, iyo man ang sasabi yun kang sarong group. Tapos, malilibong ka na. Sisay ba talaga? parehas naman, natataunan mo kay attention. Nakakaloka, di ba, mga katindugon? Pero, you know, iyan ang saro sa mga pigaagihan ta sa satuyang friendship life. Sana all my friends. Hello po, mga katindugon. Kumusta? Tabaco City, the city of true love. Nagpapadagos ang celebration kang satuyang Tabac Festival 2026. Since today is Wednesday, it's What If Wednesday. Kaya ma-overthink ta naman kita. Ngunya na What If Wednesday, ang ating question of the day. Hatod ko sa Indokan GC, Botardo Trading, Botardo GCash Padala, and the Tabaco Electronics. Ang ating question of the day, mga katindugon, ay saro sa mga realidad kang kadaklan sa satuya. Siguradong dakol na tatamaan, dakol na mapapaisip, and baka nga may mga mapapaluha in silence. Kasi iyo talaga ini minsan, no, nangyayari sa mga pamilyang Pilipino. Ang ating What If Wednesday question of the day, what if bako ka ng maugma sa pag-ibahan nindo kang partner mo, pero makukulugan ang mga aki mo pag naghali ka? Ano po ang sa imong gigibuhon? Ako, mabigat na usapan, mga katindugan, pero ini ang katotohanan, no? Ini ang realidad sa kadaklan. Lalo na sa tuyong mga Pilipino. Dakol na ang nakaranas ning pigapod na broken family, ano? Mga magurang na naghihiwalay. Ikatabi katindugon, what if bako ka nang maugma sa partner mo? Bako ka na sa POV kang aki, kundi sa POV kang partner. Ano? What if bako ka nang maugma sa pag-ibahan nindo kang sa imong partner, pero syempre nag-aalangan ka na maglakaw-lakaw ta may mga aki na kamo. Ano ang sa imong gigibuhon? 0927-996-5002 po ang sa tuyang text line. Text muna po ang sa inyong simbag, or bisitahon mo si DJ Chloe, the Love Ambassador, sa Facebook. Pa-follow na rin and comment ka lang kung sa inyong simbag. Nakarelate ka ba sa satuyang question of the day? Share mo na ang sa inyong kwento. Anyway, announce
announcement po mga katindugon, pinapaisi ang gabos na nakakabisto kay Efren Bordeos Sr. Kanrawi San Miguel, Tabaco City na binawian na po kan sa iyang sinublian na buhay. Nakaburol ang sa iyang lawas sa iyang residensya sa Purok 2, Rawi San Miguel. Ang lubong gigibuhon po sa San Miguel Cemetery, visita San Miguel, alas 8 ng pagkaaga po. Sa Hunyo 19 al daon ng Biyernes, nagpapaisi Ed Bordeos ang akit kang ganda. Condolences po sa bilog na pamilya.

announcement kung si Simon Tabi ang nakakuha kang transparent blue envelope na may laog na papeles manungod sa daga pag sa diri po ni Hipolito Colorico na wara po ni kang 15 alas 10 ni pagkaaga dyan po sa San Carlos pasiring sa Tabaco City Public Market. Makibalik na lang Tabi, ano? Digdi sa One Radio. Salamat! Sige, kung sisi man po ang nakakuha kang envelope man na may importanteng papeles ni Jennifer Bornasal. As in, bienvenido. Kaso bagong aga po ininawara dyan sa San Carlos. Makibalik na lang Tabi, ano? Sa mga taga San Carlos, baka naman... Another announcement po. To si Sayman, ang nakakuha kang wallet, may laog na mga ID na pagsadirin ni Beth Bonavente. Kasuod mo po nawara alas 12 ng pagkaudto sa Padjak Parada 8. Sa mga para Padjak po dyan sa Parada 8, baka may nawalat po dyan na wallet, may laog na ID ni Beth Bonavente. Baka balik na lang po dito sa One Radio. Sige, mga katindugon, sa mga may gustong bation or may mga requests ha, bisita ko na lang Tabi Nindo ang sa tuyang Facebook page. DJ Chloe, the Love Ambassadress, or mag-text sa 0927-996-5002. Still playing your favorite love songs, CD sa One for the Heart with DJ Chloe, only here on the number one radio station in the first district of Albay. Ini po ang One Radio, 91.3 News FM, Tindugunan.

0: number one.
1: One. Number one.
2: One.
1: Radio.
2: One.
1: Radio.
3: Number one.
4: One Radio News FM 91.3.
5: Tindugo na.
6: Hi, ako. Ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligdas, beke at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
7: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
8: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vin's Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vin's Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
9: Bes, huyan ka palan? Marino digdi may dumanon kita.
10: Ha? Nata, masain ka.
9: Aw, maduman ako sa B2B Star commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
10: Nata, sa B2B Star commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
9: Aramo kaya, Bes. Bararatan mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asing bangko, igwapa sin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Baka mga birthday ka na next week?
10: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
9: Oh, ano pa tigahalat mo? Mus na!
11: Magpa B2B

0: Cavaco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Tahoe Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Sales Brand, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
7: Jaya Enterprises.
6: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Argon, gravel and sand, boulders, 3-4, fresh gravel, jumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, louvre blocks, and electrical supplies, plumbing materials, asin, gabos na klase min cemento, Argon, mayon porcelain, mayon portland, apple green, apple premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, cocoa lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadakul pang iba, available na man ang PayMaya. Kung sa'in, pwede ka mo mag-GCash in and GCash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad. Home credit, dakulon pang iba. Debit card. Asin, pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo, asin servisyo, garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
7: Jaya Enterprises.
8: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
8: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
10: Ang init!
11: Batata!
10: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
11: Batata!
10: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
11: Batata!
10: Sumubok na nitong bago. Introducing... bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
11: Batata!
10: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
11: Batata!
10: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
11: Batata!
10: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
11: Batata!
1: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
2: Boss Herbal Capsule.
1: Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
12: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio, 91.3 News FM.
13: Tindugo na.

Lisa One for the Heart. Shout out po na tayo. Maray na hapon sa Indo dyan sa paradahan kang San Jose, malilipot sa Divino. Shout out Junson Borilla, sa Seven Layo, and kay Roger. Sabi ni 6945. Hello po. Happy listening din kay Baby Liam and Mama Pinin sa Balading. Sabi ni 6420. Maray na hapon. Hello man kay 1756. Sige, may request siya. Sige, mga kating Gugon. Thank you so much for your messages. And keep it here on One Radio 91.3.

0: back,
1: leaving on jet plane.
0: Oh, babe,
1: 10 minutes past the hour of 2. DJ Chloe, the love ambassadress pa rin, dito po sa One for the Heart. Ang oras po ay hatod sa Indokan and Boyon Furniture. Available dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam. Kung gusto mong magpa-customize kang sa imong furniture gamit ang solid na raw wood, bisitahon lang ang sa Indang Showroom along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City. And I hope you're enjoying ang ating tugtugan with your mug of Best Cafe Green. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po sa mga butika, supermarkets, grocery stores, and sari-sari stores nationwide. Balikan tayong sa tuyang What If Wednesday, question of the day, saro sa mga sitwasyon kung sain dakold man na mga Pilipino ang nakaka-relate. Mga katindugan, what if bako ka nang maugma sa pag-ibahan nindo kang partner mo, pero mahukulugan ang mga aki nindo pag naghali ka? Ano ang gigibuhon mo? Sabi ni Rachel Orilla, dipisil DJ Chloe mag-decide. Siyempre, kaipuhan isipon sa mga aki. Yes, I understand. Depende DJ Chloe, isipon mo na sana para sa aki, sabi ni Boss Balita. Ako, pag parent ka talaga, no? Usually, isasantabi mo na ang sa imong mga personal na feelings. Lalo na kung may aki ka na, Adi Arlene Villar. Ako, kaiba ko mga aki ko. Nag-rent kami na house dahil may obligasyon siya sa mga aki niya, suportahan niya. Thank you sa pag-share. Alan Boringot, minsan need na nindong tapuson kung ang relationship bako naman happy and healthy. Lalo na kung puro iwal na lang and mahihiling pa kang mga aki nindo na arugaan ang situation. Mas pangit sa paghiling kang aki. Thank you sa imong comment. Hello kay Manay Avian. Hello DJ. Makamunduon manining hapot mo niyan. Naramduman ko kang aki pa kami kang kuya ko. Pirmi ni nahihiling na siging iwal kang parents me dahil sa nag-cheat ang ama ko. I'm sorry to hear that. Hanggang sa magbulagan sinda, mas pinili kang ama ko. So kabit niya. Nagdakula kaming broken family. Sa mga experience ko, habang nagdadakula ako, niyaumso inggit sa ibang aki na kakawat ko na may bilog sindang family. Kaya sinabi ko sa sadiri ko na pag nagkaaki ako, never niyang mararanasan ang inagihan ko. Dai ko tutugutan na magdakula siya na warang ama. May kumpletong pamilya siya na papadabaon and aalagaan siya. Iyo, may mga tao na pirit na pigraraot kami kang partner ko, pero dai kami nagpapa-apekto. Bilang ina, dai ko kayang mahiling o hahayaan na nakukulugan ang aki ko. Arugan pinaranasan mo ya kang ama ko na mas pinili niya maging maugma sa piling kang ina. Kaya sana sa mga tao padalos-dalos ang desisyon. Sana pag-isipan nindo, one million times na dapat sigurado ka mo sa pagpapamilya o sa pagpili kang maging partner. Dahil pag abot kang oras, mga aki ang makahira. Tama.
2: Tama!
1: Good to know, Avian, na di mo hinayaan na mangyari yan sa imong sadiring aki. No? Igwa man sa nang duwang choices dyan, mga katindugan. Kung ika nag-aki ka sa sitwasyon na kung sain broken family ka mo, no, naghiwalayan sa inyong mga magulang, you have two choices. Either magpadara ka duman, utruhon mo sa cycle nindo, or gamitin mo ito para sa pagpapakaray kang sa imong sadiring pamilya pag abot kang panahon. So, good to know, Manay Abigail, na mas pinili mo na di paranas sa sadiri mong mga aki. Kasi, let's face it, ano, usually daw, according to research, mga katindugon, kung ano, so naging karanasan mo sa pamilya, halangkaw ang chance na iyo din ito ang magiging cycle pag-abot sa imo, kung ika naman mismo ang mapamilya. And again, you have two choices. Utroho nitong cycle or talagang piriton mo ang sadiri mo to break that generational curse.
0: Tama!
1: So, yun yung ginibo ni Manay Abby. So, very proud of you, Manay. Miss kita ka na. And hello sa imong kayo na pamilya. The June Virgo Bobbies. Para sa ko, di ako mahali. Ta syempre, mga aki, mamumundo sinda. Bako sa naso mga aki, maski ako man mamumundo kung bayaan ko man. Kaipuhan lang na mag-adjust na sana. So, sabi nga niya, no, sa hirap at ginhawa. Flory Emano, minsan po DJ, napag-isipan ko iyan na maghali na lang. Kaso, nahirap ako sa mga aki ko. Ayaw ko silang iwanan kasi maliliit pa sila. Kaipuhan pa ang aruga ng magulang. Oh, I'm sorry to know na you're undergoing this situation. Romel Bendal, shout out po kay Kuya Manny Almoguera. Happy birthday! Tawan ka pang halawig na buhay! Oy, salamat po! Manay Romel, thank you sa greeting. Makakaabot po sa satuyang birthday boy. Rona Marie Ragemia, yun talaga, DJ Chloe. Para sa ko, mahal ko mga aki ko. Habo kong maranasan ninda. Titiisun ko para sa inda. Shout out sa mga taga Purok Uno, San Antonio. Oy, what's up mga taga San Antonio? Set buen consejo. Sako po, sasabihon ko sa mga aki ko para aram ninda kaya mag... mag-iibahan ka mo, sige lang iwan nindo kang partner mo, maray na ito. Naaraman kang aki na mahali ka, tabako na ka mo maugma sa pag-iibahan. Okay, thank you, set my konseho. Magkunwari na lang po, DJ Chloe, sabi ni Dante Bechayda. Salamat sa comment. Sabi naman ni Paz B. Abueva, para sa ko, dapat kahuruno ng mga aki. Ipasabot sa inda ang sitwasyon ng mga magulang na dai na maray ang pag-ibahan. Iyo, makulog man sa buod kang mga aki na magkabulag ang mga magulang. Siguro, balang araw, masasabutan maninda ang mga pangyayari sa pamilya. Thank you po sa comment. Sabi ni Auntie Pan, co-parenting is a thing. Yes, may point ka dyan, Ate Pan. Dahil, mga katindugon, according to research, kadaklan na po sa mga aki na nakaranas ng pagiging broken family ay mas madali na pong maka-adjust sa sitwasyon kung naging marayman giraray ang komunikasyon kasi indang mga magurang despite na nagkahiwalay sinda. Ano, sabi sa research, mas madali na pong naka-adjust ang mga aki, mas madali nindang natanggap na wara na talaga ang sa indang mga magurang. Pero may mga pagkakataon na syempre, no, dahil naman mahahali na nadipisilan sindang i-internalize ang mga problema. And mas nadipisilan sindang i-process baga. So emotions during problems, kang sinda naman so nagkaigwaning pamilya themselves. So siguro, nakula din na key point na thing kung magiging co-parents ka mo and ipapahining nindo sa mga aki nindo na wara ka mong masamang tinatay, kumbaga. You're still sa piyuta ng civil. So, yeah. Unfortunately, nagiging normal na sa mga Filipino families yung arugaining setup sa indang pamilya. So, balikan ta po ang hapon. What if bako ka ng maugma sa indong relasyon, pero makukulugan ng mga aki nindo pag naghali ka na? Ini, mga katindugon, again, ang totoong buhay sa kadaklan sa tuyang mga Pilipino. Makugabos na relasyon nararaot dahil may third party. Minsan, may sadyang duwang mabuot na tao, duwang maray na tao. Ang padiit-diit lang talagang, you know, nawawaran kay connection. May mga mag-agong na haloy nang day nagkukuro ni Thanos, magkairibang man nga ni isa harong, pero garo, board mates na lang. Nag-iibahan, pero day na nagkakaintindihan. And kadalasan, ang dahilan kung nata dai makahali sa sitwasyon na ini ay dahil sa saindang mga aki. So, dakol na mga ina, buda mga ama, ang nagtitios, may mga naghihiribi na sana. Naghihiribi sa banyo, tanganin niya, daing ibang makahiling. Mga nagkakaraturog na sana na magabaton ang saindang pagmati. Nagmamata o roal daw para lang, you know, gampanan ang saindang papel bilang magurang. Maski sinda mismo, pagal na sa life. And bako inisimpleng ano lang ha, magtios ka na lang o maghali ka na lang. Dahil pag may mga aki na, bako na lang sa diri mo ang pigiisip mo. Pati naman syempre, sa future kang sa imong aki.
0: Tama!
2: Tama!
1: So anong epekto ka ining setup na ining mga katindugon? Halimbawa, ikasusaro sa mga partners. Ano? Pag haloy ka ng nagsistay sa sarong relasyon na wara ng kaugmahan, pwedeng padit-diit ka mapapagal emotionally. No? Padit-diit mong nalilingawan kung sisay ka talaga. Minsan, pati worth mo naapektuhan na. Nawawara na sa mga pangarap mo sa buhay. And pakiramdam mo, you just exist. You don't live. Partner mo naman, maski day ka mo naguhuron o roal daw, syempre, namamati man yan kang partner mo. Ramdam niya ang distansya, katahimikan. And syempre, nakukulugan man siya. Parehas ka mo nakukulugan. And much worse ang pain sa mga aki. Ang madalas na dai napapansin, no? Pag huna ta, basta bilog ang pamilya, okay na ang mga aki. Sinda usually ang nakakamati kang sa tuyang sitwasyon sa pamilya. Lalo na kung nag-aabot na baga sa point na naggagarasudan na, nagpipirisikala na, sinda ang nakakahiling, sinda ang nakakadamo. Minsan naiisip paninda na iyon na ito ang normal. Na encounter na ba nindo iyan mga katindugon? Na yung mga aki na nagdakula sa sarong house na puro iriwal, puro garasudan, pirisikalan. Iyong man iyan ang nagiging either experience ninda sa relationship or sinda mismo ang nagigibo. No, iyon na iyan sa tig sabi ko kasubago na nagiging cycle lang. Kung ano su naaranasan mo sa sadiri mong mga magurang, higher chances are, iyon man ito ang gigibuhod mo pag ika nagpamilya. And that's the truth. And that's the reason kung nata, aruganik ang sabi ni Manay Abby, pag-isipan kimaray 1,000,000 times. Pag-isipan mo kimaray bago ka magbilog kang sa diri mong pamilya. Kasi kung ano yung cycle or kung ano yung namamati or na-experience mo rather. Kung ano yung experience mo sa pagpamilya, again, higher chances are iyon man ito ang ipapasa mo sa next generation mo. Maray na sana kung igwa kang self-awareness, maray na sana kung ika mismo gusto mo talagang putulo na ang generational curse. But yon, higher chances are kung ano su karanasan mo bilang sarong aki, kung ano yung upbringing mo, iyo din ito ang ipapasa mo sa masunod na generation. Nakakaukod man sinda na isipon na iyon na ito ang normal. Na okay lang na maging cold sa relationship. Okay lang na bako maugma basta magkairibahan ka mo. Kaya importante mga katindugon no, sa mga future parents ta, importanteng maintindihan na bako lang paghihiwalay ang nakakakulog sa mga aki, kundi pati ang pagstay sa sarong bako na healthy na relationship.
0: Tama!
1: Kasi iyo iyan ang nahihiling ninda, iyan ang namamati ninda. So iyo man iyan ang bibit-bito ninda, higher chances are, iyo din ito ang bibit-bito ninda. Anging lahat ng yan. Sorry, medyo na ano, medyo naging naging emotional, charot. Hatod po yan sa Indokan GC, Botardo Trading, Botardo GCash Padala with branches at Makakay, Kataning Kang Consumers Appliance. sa malilipot sa sentro sa Bungodgang Market, kataning kang San Jose National High School, katapat kang munisipyo, and kataning kang 3R Chicken Corner. Sa Tabaco, sa Chow Palace, PNR Road, Santa Cristo sa Canto, hampang kang San Antonio Church, kararaya kang manok ni Osang Basud, hampang man po kang Novo Supermart and American Grocery, and sa Balay sa Udan, Riosa Street, Kinaleka Basan, siling mantabi dyan sa Canto Camprutasan sa may mga gasolinahan dyan sa Kinale. Diyan naman sa TV, maray nahapon sa mga taga-TV. May branch po dyan ang Botardo GCash padala sa exit kang simbahan, market side, kataning kang manok ni Osang, and kataning kang munisipyo, tapat kang shot puno. Pakisabi kay Sir Manny, happy birthday! Happy birthday, Sir Manny. Hali kay Ate Pan. Thank you, Apan. Sabi ni Mike Manalo Bilano, para po sa ko, depende po sa sitwasyon kung kayang paghurunan o maayos pa para kaya sa mga aki, makahirak man kaya kung may mag-give up na, maghurong giraray, maray para sa mga aki. Diba? Cherry Car Borja, shout out kay Sir Manny na happy birthday! God bless, enjoy your day! Sige po, makakarating sa ating birthday boy! Rona Landicho, nagdadangog now habang nakahiga. And happy birthday kay Sir Manny. Salamat po sa indong greetings mga katindugon. Paano masusolusyonan an? Abangan ang ating tips mamaya po. Hindi magiraray sa programang One for the Heart with DJ Chloe, the Love Ambassadress. Hindi po yan sa One Radio 91.3.

0: No segregation, no collection.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Your favorite songs with DJ Chloe. One for the heart. One Radio, 91.3 News FM.
5: Tindugo na.

tune in digdi sa One Radio 91.3. That was Ikaw Ang Iibigin Ko, requested by Ken. Maray na hapon sa imo. And hello man kay Anon Belches. Salamat po sa indong text. And stay tuned lang digdi sa One Radio 91.3. Tindugunan.

0: Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na! Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa,

0: Inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
1: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
2: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
3: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
4: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalondry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
9: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
10: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
9: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
11: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
12: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
13: At sinong kulabot?
14: Fesh, hindi ako.
13: Makidistrove.
14: Ferong walat.
13: At parang watang-wata
14: dahil sa ERA.
11: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
15: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
16: Ako si Salvador. Sa gabi ay
17: si Salvin na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
18: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
8: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
19: Tindugo na.

0: minutes po bago mag-alas 3. Ang oras atun sa Indokan, Dr. Ruby Landing Casaul Educational Foundation Incorporated. My business courses, education courses, computer courses, and more. Visit their Facebook page, Lanting Casaul College Tabaco. Achieve your dreams with us at Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated. And mga katindugon, padagos ang satuyang programang One for the Heart. Oy, big shout out and thank you kay Doc Judith Raon. Sir Joel, salamat po. Sabi ni Anon Belchez, para sa akin, kung ako may asawa at anak na, hindi ko iiwan ang asawa ko. Magsama kami sa hirap at ginhawa. Magtulungan kami sa pag-alaga ng mga bata. Sabi niya, ni Anon Belchez kang San Isidro, Iraya, Malilipot, Albay. Thank you po sa imong text. And ini na mga katindugon, ang sa tuyong tips of course. Inot sa gabos, isipon mo kung kaya pa ba nindo na ayuson ang relationship. Dapat ba ko lang saro ha? Dapat parehas ka mo. Dapat mutual ang sa indong agreement. Kasi kung saro lang ang maayos, in the long run, mas makahirap ang mga aki. Ano. So dapat, you should make a decision kamong mag-partner. Kaputon nindo ang sa indong mga sadiri. Baka may problema lang. Bako ka ba maugma? Or bako ba kita maugma? Dahil may problema lang kitangon yan? Or baka masyado ng haloy na wara na kitang pagkamuot sa lambang saro? Magkaiba mga katindugon ang pagal ka na, buda, wara ka ng love sa imong partner. No, paghuro na nindo po yan. Warang sisihan, warang gasudan, kundi huro na talagang gusto nindo na maintindihan ang lambang saro. Pwedeng may pag-asa pa and pwedeng may mga bagay lang no, na kaipuhan nindong i-heal. Always think of your children's welfare. Bako lang sangon yan, bako lang sumamamati nindangon yan, kundi in the long run din, kung anong klase ning harong ang mahihiling ninda habang nagdadakula sila. And lastly, kung talagang matindi na ang toxicity, talagang dai na maibabalik ang pagkamuot, posibleng maghiwalay man giraray ka mo, but still, magkaigwa ki respeto sa lambang saro. Sabi nga ni co-parenting, sabi ni Ate Pan, ano? Posibleng maging maray man giraray ka mong mga magurang, maski na bako na ka mo talagang together, ano? Ang pinaka-importante mga katindugon ay maging responsable and present sa buhay kang sa indong mga aki.
1: Tama!
2: Tama!
0: Mga katindugon, minsan ang pinaka-dipisil na desisyon sa buhay ay bako supagpili lang kung sisay ang padaba mo, kundi supagpili kung ano ang pinakamaray para sa gabos. This has been DJ Chloe, the Love Ambassadress, nagpapagirumdom na ang mga aking mga katindugon, di yung kaipuhan ng perpektong pamilya. Mas kaipuhan hinda ang mga magurang na tataong magpadaba, magrespeto, and mag-ibo kang mga desisyon na may pagmamalasakit. Ako tabi, mapaaram na. Sana po masiram ang sa indong merindalan, syempre. Happy birthday, Giraray Sir Manny. Thank you sa mga nagpadara. Wow! Diba? Naging bongga yung birthday hun. Sige mga katindugon, salamat po sa Indugabos, sa mga nag-comment, syempre. Thank you for sharing your thoughts and your personal stories. Sa aga naman mga katindugon, this has been DJ Chloe, the Love Ambassadress. Bye, everyone. I love you all so much. Be smart. Stay safe.

0: rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Tayi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
0: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: It is now 3:59 on One Radio.
0: Sa kada pagtalinunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio.
1: Sa One Radio. 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uyanaan Barreta sa oras ni Nina Tudsendo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika asin ng supermarket nationwide. Posibleng mawaranin hasta 8 bilyones de pesos ang mga lokal na parao o manin maisa mantang tigukonsiderakan gobyerno ang pagpapalawikan import quota susog sa sarong grupo ng parao o ma. Sigon kay Federation of Free Farmers National Manager Raul Montemayora, nabalak dublihon o labi pa sa 500,000 tons ang minimum access volume kaini. Naigwang 5% sa ng taripa imbis na dating 214,000 tons as in 5% na taripa. Paliwanag ni Montemayora na kung mangyari ini mas kadakol na maysa ang mailalaog sa nasyon sa mas hababang taripa. Pigaka aditaninda na makakaapektar ini sa presyo kang maisa as in na posibleng mamiligro ang mga paraooma. Sinabi pa niya na ang minimum access volume sarong kantidad kang maisa na pwede sir ang katona sa mas hababang taripa. Dugang pa kaini na kung mababa ang taripa sa 5%, bali ang imported na maisa, mabarato rin haros 2 pesos kada kilo. Hulidigdi kay puhan subuot na pantayan ini kan lokal na maisa mas hababang presyo. Sa sarong taon na nagpoprodusira ni na 8 milyones na tonelada o katumpada, ni na 8 bilyones na kilos din lokal na maisa ana sa tuyang nasyon. Hulidigdi, kung ipapagpalagay subuot na piso na sanaan bagsakan presyo, huli sa dagdag na minimum access volume, posibleng maging 8 bilyones de pesos ang mawawarang ganansya kan mga parao o ma. Alagad, sa presente, pinag-uulayan pa ang mga guidelines kay niya asin may agam-agam sinda kung ipapadagos ang naunang bitan ng lakdang. Iyan ang barata sa oras na yun, dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Banawo na Team Tukuna.
0: Sa kada pagtalinunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta sa One Radio.
1: Sa One Radio, 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
3: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio. Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: number one.
1: One. Number one. One. Radio. One. One. Radio.
2: Number one.
1: Number one.
3: Number one.
1: Number
3: one. Number
1: one.
3: Number one. Number one. Number one.
4: Tindugo na.
5: Gardusi po ang inyong punong barangay. Masaya po kung nabisita tayo ng DOH para sa MMR vaccination na pangontra sa tigdas, peke at German measles. Para sa mga sanggol sa ating barangay, nais kong himukin ang iba pang mga magulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine preventable diseases. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
6: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ano pong pangalan mo?
9: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
10: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan, turmeric ginger tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in turmeric ginger tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
12: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey, Bergoglio Geomatics and Construction, fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer pre-engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 Ground Floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Baksan, Tabaco City. Call 052-742-5093, 0966-041-7515 and 0929-464-9467 and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca, Taduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
13: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
0: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
3: One Radio.
4: Tindugo na.
8: One Radio News FM 91.3.
14: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: Konsi Ram versus Janko. Asin ang sa iyang Power Committees.
1: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
0: Konsi Ram versus Janko, si Ram sana! May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: One Radio 91.3 News FM.
0: Dugo na.
4: 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.

0: FIFA. Information. All in one radio station.
1: One Radio. 91.3 News FM.
2: Tinidugo na.
3: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid. May pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and Unverified Maya account mo? Don't worry, may paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
5: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
6: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
7: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan pa lang digdi sa Tabac Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabac Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabac Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nin banggi hanggang alas 10 nin banggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabac Dance Studio.
8: Tabaco City's Tindugun.
2: Na radio station.
9: One radio.
10: One radio.
11: One radio. 91.3 News FM.

0: postage service with free allowance and national assessment. Please inquire. Patches soon available. Take this opportunity of hands-on of our one-stop state-of-the-art of hospitality management facilities for international and domestic cuisines, food and beverage services, bread and pastry production, front desk, and events management setup. HMOJT are assigned at Makati City and Tagaytay in five-star hotel and fine dining restaurant. Most midwifery graduates are hired overseas and gainfully hired at local health facilities. We are proud of some of our OJT assigned in Tagaytay are now hired by mother company Robinson's Hotel. Our HM graduates are now qualifying for cruise ships employment. See the world where your ambition begins. Visit and enroll now at Perpetual Health Paramedical College at Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Browse and follow us on our Facebook page, Perpetual Health Paramedical College Official. Come and join us now, together with quality and competent teachers, and be an entrepreneur. Pwedeng magnegosyo, pwedeng magkolehyo. Perpetual Health Paramedical College. Call us at 0995-029-6472. Congratulations to our 2025 and 2026 100% successful midwifery board passers.
1: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
2: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
4: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, lalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
4: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.

0: halo dapat choking.
1: Ini One Radio 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
3: Maligayang buhay po sa ating lahat. At muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, mangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak Best Cafe, sulit na sulit ang pagkakape.
2: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Jos Marai na Banggi ka bi Colin.
1: Banggi na naman. Kumusta naman ang inyo naging maghapon?
0: Maling ahod to. Pero syempre kahit mainit ang panahon, kailangan tuloy-tuloy pa rin po naman ang daloy ng ating buhay. Para naman tuloy-tuloy pa rin ang ating mga pagmamahalan sa isa't isa. At higit sa lahat, maitawid natin ang ating buhay sa pang-araw-araw nating pagkikibaka. O diba? Malalim-lalim yun. Diyos maray na banggi kabikolan, especialmente kansa tuya mga katindugon. Diyan po naman sa First District Avalbay, nagdarawag sa tuya sa One Radio Tabaco. Kaiba naman po dyan ang mga parte kan District 2 and 3. Mga parte kan Sorsogonas and Catanduanas, and of course Camarines Sur. Diyos, maray na banggi man po sa satuwi mga katindugon sa Camarines Norte. Nagdanag sa tuya sa One Radio Diet. As in mga ilang parte dyan sa may Quezon Province. Good evening. Whatever you do, you can't get away from your tita! Pollyanna, ang inyong chosen ng kahibangan every night dito sa One Radio, ang inyong best cafe radio. And of course, sa good alas 9 po kita magkairipanan. Chika-chika na naman. Live po tayo ngayon sa One Radio 99.7 News FM. Ganon din po naman sa One Radio 91.3 Tabaco City. Happy, happy Pinyasan sa Tabaa Diet. Sa Tabaco naman, happy, happy Tabac Festival. Wow! Mukhang marami tayong pwedeng pagkakabalahan ngayong panahong ito. At syempre, malapit naman po ang fiestahan. Sabay-sabay po ang Diet at Tabaco City. St. John the Baptist. Yes, that's on June 24. Tama ba?
2: The Tita Pollyanna Show!
0: Siyempre naman, forever niyatong kaibanan sa The Tita Pollyanna Show. Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuvion Hair Color Splash, Rejuvion Premium Cocoberry Insta Lotion, Rejuvion Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Merentine Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, and Pudding Stick. Batata! In different flavors, orange, pineapple, strawberry, green apple, mango, peach, and lychee. Batata! Snowtime Ice Pops, Daly's Condensed and Evaporated Milk. Drink-O-Float, flavored drink with coconut jelly. In different flavors, lychee, pineapple, and mango. Golden Town Sardines, Manitank Original, Golden Town Sardines with Chili, and Golden Town Sardines with Extra Chili. Paborito niyan. Siyempre para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop Candy, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at sa lahat po naman ang mga pamilihang bayan. Region wide. Muchas gracias. Romeld's Dorothy Marketing. 20 years now. Kaya ba naman po niya to sa The Tita Pollyanna Show ang Wanok Chicken Inasal.et. Yan po dyan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Centro Candaet. pagpasya lamang po kayo sa kanilang Facebook page, Wano Chicken in Asada Diet, para sa inyong mga online orders. The Tito Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps, Minerals, Food, Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat, Gems Products. And of course, para sa satuya mga katindugan na mga gayon, kay Puanyaro kan oras para mamantiniran sa tuya mga sadire sa pagkakaiguanin piga apod na me time as in self-pampering. Sa inpa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang Foot Spa 150, Mani Pedi 50, as in dumanaman kita mapa-hand spa, glute drip, glute 4 push, slimming excellis, meso, lipo, as in kadakol pang spa essential services. Kaya, marina! Sa Pink Spa, makukuan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahi, Tabaco City. Sambang sanag, kain Amanda Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pasyar naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magduma na sa nakita? Hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Thank you so much, Pink Spa! Uroan siya naman po sa tuyang pagbalik. Meron pa akong chika sa inyo tungkol sa Leo Lavandera Laundry. Abangan po yan later. Or as we say in the Visayas, Unya!
2: The Tita Pollyanna Show!
3: Show is
0: today! Alam niyo ba na hindi pa rin nawawala ang chika? At talaga namang busog na busog pa rin po ang ating mga marites sa mga panibago di umanong detalye tungkol sa isang kasalang na udlot. Sabi niya, bakit ba natin pakikialaman pa yan? Bakit ba tayo concerned? Well, kasi marami din naman sa ating mga marites na malalambot ang puso. Hindi naman po lahat ng mga marites ay sinasabi niyo, nako, sama ng ugali, walang puso. Ay, meron din. Lagi nilang ina-update ang kanyang mga sarili para malaman nila kung masaya na ba si Madam Movie Star. Madam Movie Star! Oh, na hanggang ngayon ay hindi pa nagkakaroon ng confirmation kung totoo bang natuloy di umano ang isang secret marriage o di kaya naman tuluyan ng naudlot na ligwak forever ang kanilang wedding. Kung kaya naman, marami talaga ngayon ang nagsasaliksik. Aba, eba yan. Extra effort yan para malaman nila ang katujuhanan. Pwede nga si Christopher Mean, hindi niya alam. O yan pa daw ang reyna ng ano, intriga ha, hindi niya alam. So ano man sasabi ngayon ni Malupiton?
4: Aray ko!
0: Aray ko! O eto naman, isa talaga itong matinding papitik dahil hindi ko ito i-deliberate. Isang artista, maganda siya, pero ngayon ay nagdadalang person. Yes, di umano si actress ay nasa kanyang interesting stage o yung tinatawag natin sa Ingles na infanticipating, as in there's an infant anticipating to come into this world. Kaya naman maraming nagsasabi, sino ito? Parang kilala namin ito. Ito ba yung ang lawak ng kanyang noo? Hoy! Sino yun? Dahil nitong mga nakaraang buwan ay na-chika talaga as a sin super chismax na siya daw ay nagdadalang person. Ayoko na. 16 minutes after 6 o'clock in the evening. Alam po mo yan, kansito yung mga mothers, ha? Mother's Day po yan. Every Wednesday, Mother's Day po digdi sa The Tita Poyani Show. For the simple reason na ang Wednesday ay meme. Memerculus. Mother. Mommy. Inay. At syempre, according to survey, paborito ng mga nanay ay ensaymada. Kaya dapat meron tayong pasalubong sa ating mga mommies every Wednesday ng ensaymada. Uy, naingit si daddy. Huwag kang maingit, daddy. Sa salinggo naman, eh, Father's Day. Yes. Kaya naman, merong masayang celebration, pero ang gagastos si Pader din. Pwede lang kung malalaki na yung kanyang mga anak at may trabaho na, syempre ililibre nila si daddy. Alright, happy Father's Day sa lahat ng mga tatay in the world. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One radio tabaco, one radio diet with your Tita!

0: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing!
1: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing!
2: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing!
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa? Siyempre sa RS Marketing na. Basta appliances sa RS, yes na yes!

0: Baco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Ang init!
2: Batata!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
2: Batata!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Batata!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The Tita Poliana Show. Tindugo na! Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel Sang Construction Worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Mineral Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
5: Araw-arawin na ang Best Caps Mineral Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalondry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
11: The Tita Poliana Show. Poliana Show.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya? Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One
2: Radio. You're listening to One Radio
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
6: Ang Dr. M's Amazing Tea.
5: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ano pong pangalan mo?
9: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
8: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
11: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration.
12: regeneration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
13: Prevention is better than cure.
14: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
13: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng baraba, okra, saluyot at panax ginseng.
14: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
13: para maiwasan ang anumang karamdaman.
14: Tulad ng sakit sa bato,
13: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
14: May kakayahan din,
13: mapabalik ang sex appetite.
14: Manatiling protektado sa karamdaman.
13: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
15: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
16: Chicken lechon asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook. One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
17: The Tita Poliana Show, the best na tugtugan. The Tita Poliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Poliana Show, ang saya-saya. The Tita Poliana Show, the best. Oh, ha?
18: The Tita Poliana Show!
19: Oh, yes, it's 20 minutes more to go before 7 o'clock in the evening. Nyama Pagita Girara is the Tita Poliana Show with your Tita Poliana. Nabako masyado magayunon. Pero ngunyan, mahamuto na naman. Nakabakal na naman pampahamon. As in, ay nako, maski gurang na, may harang pa. Ow! Oh, nako ha. Nako. Baka ko makalimutan. Happy birthday, Kuya Manny Almoguera. Diyan po naman sa 91.31 Radio. Happy birthday. Happy birthday. Padarahin na ako, Kuya Manny. Ano?

0: Nena Palanas Bobbies. Diyan po naman sa Suwa Malinaw Abay. Ganun din po, good evening kay Wilma Fuliero Clidoro. At syempre naman, binabati din natin ang magandang gabi at shout out kay Kuya Dandan dyan sa Molavi Street, Legazpi City. Sabi ni Love Hurt. Love Hurt! At syempre, good evening sa gabos po dyan sa Panarayon, baka kay Albay. To the Baramas, Barciliano, Bello, Castillo. And Banyares family. From ikaw na po, family of Fatima, Tabaco City. Hello, thank you so much for listening in every night. Kuya Eusebio Castillo. Good evening. Diyan po naman sa Basud, Camarines Norte. Happy Wednesday evening, everyone. Sabi ni Dave Passit. At advance happy Father's Day sa lahat ng tatay sa buong mundo. Of course, kay Tita Cherry Borja, good evening. And yes, kay Ramon Convencido, Joyce Maray Nabanggi po. And thank you for listening in and taking time out to comment sa ating live stream sa One Radio, Tabaco and Daet. At eto na ngayong chika ko sa inyo. Pagod ka na ba sa kalalaba? Masyadong busy sa trabaho, negosyo, love life o pamilya? Relax ka lang. Dahil nandyan ang Leo Lavandero Laundry. Ipa Lavandero na yan. We offer full service laundry, wash, dry, fold and detergent. And of course, Fabcom included. Only $149 for up to 6 kilos. $169 for up to 7 kilos. $189 for up to 8 kilos. At alam mo ba, free pickup and delivery now for a minimum of 8 kilos. Full service within selected areas in Tabaco City. My free loyalty card pa. Mas maraming laba, mas maraming rewards. Available din ang dry cleaning services starting at 200 pesos. Ice cubes at 8 pesos per kilo. 24/7 alkaline water refilling station. Self-service po yan at helmet cleaning vending machine. Open daily from 6 a.m. to 8 p.m. Tawag na sa 0962-780-0844. Leo Lavandero, you deserve a break from your labahin. Ipa Lavandero na yan. Nasa Puruk Uno, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Thank you so much, Leo Lavandero Laundry. Hello, Tito, Leo, and Tita Joy. At sa lahat po na nandyan ngayon sa Leo Lavandero Laundry. Hi, good evening sa iyo, Daisy Bernal. Buena obra.
1: The Tita Puyana Show.
0: 6:45 na po ang oras. Ang ibig sabihin, 15 minutes na lamang bago sumabi ng 7 o'clock in the evening. At syempre, ayoko naman kayong tanungin kung ano ang ulam niyo ngayon. Dahil ba, iingit lang ako. At saka hindi ninyo man ako titirhan. Kaya ayoko na magtanong kung okay ba ang dinner nyo ngayon? Kumusta naman ang inyong dinner, Bonnie V? Dinner, Bonnie V. Diyan po naman sa datag, Diyos Maray Nabanggi po kay Tita Shirley Belier and family. As in sa gabos po dyan sa datag. I may nag-text sa atin sa 0961447-3923. Itago na lang daw siya sa pangalang Wawi. Wawi? Di ba sa'yo yun? O nagiging malungkutin daw ang nanay niya. Ano daw ang dapat niyang gawin? Ay, nako. Baka biglang nagbago ang kanyang mood palagi. O di kaya tumatagal ang kanyang pagiging malungkutin. O sige, mamaya-maya. Meron akong tatanungin na friend. Call a friend. Kung anong gagawin sa isang nanay na biglang naging malungkutin. At sinabi pa ni Wawi kung ilang taon ang kanyang mommy. 52.

0: meron niyang mga pwede nating mapag-usapan at baka meron ding ibang makakapag-relate. Dahil dumarating talaga sa ating buhay na nagkakaroon tayo ng mood changes. Nagiging malungkutin. Yung iba naman sobrang masayahin. Parang nakakaduda yung sobrang masayahin. Yung at least yung ano yung sobrang malungkutin pwede mo pang mapag ano no mapagtiyagaan pero yung sobrang masayahin parang ha teka sandali saan galing yung saya na yan pahingi naman ha? Tuwang-tuwa naman si Bebe. At hello nga pala sa aking lovey dogs. Nakikinig daw siya ngayon. What? Kinilig ako. Bila ba naman ang chat? Oo, okay lang ako, babe. Ayun, naingitan naman si Pau Pau. Nako, si Pau Pau na naman kung ano naman i-chat sa akin yan. Sabi niya, hindi ka naman talaga mahal niya ni. Ay, nako. Ilang buwan na ba kayo? Hindi kayo magtatagal. Ihanda mong sarili mo. Napaka-negative nitong si Pau Pau. O yan ha, huwag kayong makinig sa pag mga kaibigan nyo. Lalo na yung mga sinisiraan yung mga babe nyo. Ay nako, hindi ko napapansinin yan si Pau Pau. Mabuti pa si Adi Guy, very, very supportive. Sabi niya, kung saan ka masaya, doon ka. Thank you, Ate Guy. Kumusta na dyan sa Sagpon, Legazpi City? O, daraga ba? O, day ko na aram. Tanyaon sa tao kan daraga buda Legazpi City ang Sagpon. Ha? Yes! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita!
1: Kwento ko'y pakinggan mo.
2: The Tito Pollyanna Show!

0: Welcome sa ikaduhang oras. Kan the Tita Pollyanna Show. Kumusta po ang banggitin doon?
1: Malipot-lipot na. Bako na masyado mainiton.
0: Lalo na pag nag-shower kayo ng malamig na tubig. Ah, di ba? Fresh. Hi, good evening kay Zyke Seer. Shout out sa lahat ng mga nandyan sa Purok Uno, Marirok, Tabaco. Zyke Seer, kumusta na kayo dyan? Sa oras na 6 minutes after 7 o'clock, sige na pag pagkaabalahan natin ang text message ni Wawi.
1: Wawi!
0: Ang cute naman ang pangalan mo, Wawi. Sabi niya, bakit kaya biglang naging malungkutin ang nanay ko? 52 po siya, tita. Okay, so malay ko. Diba, baka may ginawa kayo. Diba? Pero hindi, parang meron siyang gustong i-share dahil alam kong maraming nakaka-relate sa ganito. Dahil syempre yung mga kabataan, hindi naman sila masyadong aware pa, no? Lalong-lalo na at a certain age, tapos biglang nilang mapapansin na parang may pagbabago sa kanilang mga nanay. Well, tamang-tama naman ang katanungan ni Wawi dahil ngayon ay Mother's Day sa The Tita Pollyanna Show dahil nga Merkules. O, diba? Marami kasing posibleng dahilan kung bakit siguro biglang naging malungkutin ang nanay mo, Wawi, sa edad na 52. At mahalagang huwag agad mag-assume ng iisang dahilan. Tsaka huwag OA. Diba yung iba?
2: Ay, ako si Mami, malungkutin.
0: Huwag ganun. Huwag OA. Kaya meron namang may mga ilang posibilidad dyan. Lalong-lalo na sa pagdating ng panahon ng menopause o yung tinatawag na perimenopause. Sa edad kasi na 52, maraming mga babae ang dumadaan o dumaan na sa menopause. Ang pagbabago sa hormones at maaring magdulot ng madalas na pagkalungkot. Biglaan yan, ha? Biglaan yan mga ganyan. Pagiging emosyonal o madaling maiyak. Pagkabalisa, hindi mapalagay. Nagkakaroon ng problema sa pagtulog at palaging nakakaramdam ng pagkapagod. Yung menopause po ay yun yung panahon kung saan ay unti-unti nang tumitigil ang pagpasyal ng kailang monthly visitor. Ganun yun. Baka kasi may hindi nakakaintindi pa ng menopause. Minsan din, nalulungkot ang mga nanay kapag lumalaki na ang kanilang mga anak at hindi na sila gaanong kailangan. O, diba? Parang namimiss nyo. Dati-rati, ako palaging tinatakpan. Ngayon, kayang-kaya nila siya. I'm so sad. O, diba? Meron din naman kasi mga anak na lumipat na o naging abala na sa kanilang sariling buhay. Kaya nakakalungkot din ang isipin yon. Meron din naman na ang pakiramdam nila ay nagbabago ang kanilang papel sa pamilya. Dahil nga, nagkakaedad na, diba? May mga ganyang feelings na dinadaanan ng ating mga nanay. Kaya dapat meron tayong alalahanin sa mga bagay-bagay na ganito, tulad halimbawa ng mga alalahanin sa pera o yung kinabukasan, no? Kasi sa edad na ganyan, mga above 50, maaring iniisip nila ang pagre-retero. O di kaya naman iniisip nila ano kayong mangyayari sa kanilang kalusugan. O di kaya naman kumusta ang gastusin sa pamilya, kaya pa kayang tustusan. At isa pa sa pinakamatinding iniisip ng mga nanay ay yung kinabukasan ng kanilang mga anak. Kaya ito ay minsan nagdudulot ng melancholia o di kaya yung bigla ang pagkalungkod. Pwede rin sigurong ang nanay mo, Wawi, ay may personal na pinagdaraanan. Maaring may mga bagay siyang hindi sinasabi. Katulad halimbawa ng problema sa relasyon, hindi lang sa tatay mo, kundi baka sa kanyang pamilya o di kaya sa kanyang mga kaibigan. Meron siyang ganyang mga hindi maintindihang pangyayari, di ba? Pwede rin siguro yung pagkawala o pagpanaw ng isang kaibigan o kamag-anak. O, diba? Dapat alam mo yun. Kaya maintindihan mo kung bakit nag-iisang nanay mo o bakit siya nalulungkod. Dahil nagiging source din ng loneliness ang pag-iisa. Diba? Pag nasanay kasing nag-iisa ka, nagiging malungkutin ka sa tingin ng ibang tao. Pero actually, hindi naman talaga nila nag-gauge yung iyong feelings o yung emotions. Dahil ikaw lang yan. Diba? Kaya minsan di rin natin naintindihan natin mga nanay. Siguro kasi busy na lahat ang mga kasama niya sa bahay, na lagi siya nag-iisa. So nagiging malungkutin ang dating niya. Meron din naman siguro siyang mga dahilan ng pagka magiging malungkutin ay yung mga panghihinayang o yung mga hindi natupad na pangarap na masyado niyang dinidibdib. Diba? Minsan kasi pag masyadong OA, masyadong dinidibdib, dinadama, finifeel, o yan, nagiging malungkutin sila. Pwede rin kasing kalusugan ang dahilan nito. May ilang kasing kondisyon sa kalusugan na maaring magdudulot ng pagbabago sa mood. Gaya ng thyroid problems, yung chronic pain, may bigla ang mga pananakit ng katawan, diabetes, problema sa pagtulog, o di kaya naman meron siyang mga early signs of depression. So, kailan ka dapat mag-alala? Ha, Wawi? Wawi! Halos, siguro, mas mabuting humingi ng tulong sa doktor o sa isang mental health professional kung everyday siyang malungkot sa loob ng higit na 2 linggo. So, bali 2 weeks na siyang malungkotin, medyo ano iba na yan. So, kailangan na tayong magkonsulta sa doktor. Or di kaya naman nawala na ng interes sa mga dating gusto niyang gawin. Diba? Hindi na niya ginagawa yung mga gusto niyang gawin. Hinahayaan na lang niya. O di kaya naman, hindi siya makatulog o sobra naman ang pagtulog. So it's either extremes yun, no? Hindi makatulog o di kaya nasusobrahan na sa tulog. Kailangan nang pumunta tayo sa doktor at magpakonsulta. Ay, nako, ito problema pag nawalan siya ng ganang kumain. O di kaya naman bigla na lang siyang umiiyak. O di kaya naman nagsasabing, wala nang saysay ang buhay ko. O yun na nga, mga early signs of depression na yan. Kaya dapat na natin siyang dalhin sa isang eksperto. Muna, ipa-check natin ang kanyang biological status na nag-isip ako. Ano naman kaya maaari mong gawin? Well, pwede mo siyang kausapin ng mahinahon at dapat makinig nang hindi ka agad nagbibigay ng payo. Sige, makinig ka lang kung magkukwento siya. Ha? That's nice kung magkukwento siya. O di kaya naman maglaan ng oras na kasama siya. Yung nandiyan ka lang. Pwede mo rin siyang anyayahang maglakad o gumawa ng bagay na gusto niya. At kailangan iparamdam mo sa kanya na hindi siya nag-iisa. Ganon. Maaari mong siguro sabihin na, Ma, may napapansin ko pong parang malungkot kayo nitong mga nakaraan. May gusto po ba kayong ikwento? Po ako makikinig. O, diba? Kaya dapat maari mong ikwento sa kanya kung ano mismo ang napapansin mo sa mga pagbabago niya. And hopefully, nagkaroon po naman ng konting enlightenment sa iyo, Wawi. Thank you so much for texting the Tita Poyana Show. Your Best Cafe Radio every night on One Radio Tabaco, One Radio Diet with your teeth.

0: business, 17 minutes after 7 o'clock. Parang hindi na ako makapaghintay. Gusto ko nang mag-react dahil meron po tayong reaction galing sa isa nating listener, si Nora Lorenzo Bea. Sabi ni Nora, "Hello, share ko lang. I'm 54 years old. Situating talaga sa punto na ganyan." O yung pinag-usapan natin kanina na malungkutin yung nanay ni Wawi. Lalo na pag walang trabaho. Iparamdam nyo sa kanya na mahalaga siya sa inyo, na may silbi pa siya. Every decision nyo, eh, konsulto nyo po sa kanya para ma-feel niya na kailangan nyo pa rin siya at dapat ang makasalumuhan niya yung positive ang outlook sa buhay. Yan po naman ang reaction ni Nora Lorenzo Bea. Thank you so much for reacting sa pinadalang text message ni Wawi tungkol sa kanyang malungkuting mommy. We'll be right back.
1: You're listening to One Radio News FM.
2: Tindugo na, Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na bang yung buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang anit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
6: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
5: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
7: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
8: The Tita Puliana Show on the radio.

0: muna. Mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio.
4: News FM.
5: Tindugo na. Bicolandia.
6: Force.

0: lamang niya erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Mababakal sa tabako. Ram Pharmaceuticals, Unisha Drugs, St. J Pharmacy, King Care Pharmacy, J-Med Pharmacy, Earl Pharma, Race Pharmaceuticals, and One Radio FM. Sa Malinaw, mababakal sa Malinaw Drugs. Sa Tabi Albay, mababakal sa St. Clair Pharmacy, Crisol Pharmacy, GNC Pharmacy, Twin Care Pharmacy, and Don A.I. Pharmacy. Sa Malilipo, mababakal sa St. Joaquim and Anne's Pharmacy. Sa Bakakay, Butika Maria Corazon, Asin, Orgullo Drugstore.
4: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair. The Tita Poliana Show. Tindugo na! Cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla. Sa presyong abot kaya, siguradong mag-e-enjoy ka na. Mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies. Available at all leading supermarket, groceries, and sali-sali stores near you. The Tita Poliana Show, the best na tugtugan. The Tita Poliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Poliana Show, ang saya-saya. The Tita Poliana Show, the best. Oh, ha? Huh?
5: The Tita Poliana Show!
6: Hola, hola, hola. Chica! Alas 7:38 na pong oras. And of course, all my commentators keep on coming. Annalisa Binos Balmaceda, good evening man po sa imo. As in kay Christine May Bubier, good evening. At pinapa-shoutout ni Christine May ang Purok 5, Fatima sa Tabaco. Hi, Dita Frammy Barha Juarez. Good evening sa'yo. At syempre, dyan po sa Upper Bonga Bakake Albay. Tita Sardi, ganun din kay Jacob Maxwell. Wow, kumusta naman ang kanyang first week of school ba? Ay, hindi. Second week na pala. And of course, kay Tita Nora Lorenzo Bea na nagbigay ng kanyang feedback tungkol po naman sa ating pinag-usapan kanina sa mother ni Wawi. Ayan, si Christine. Ayan. Salamat po sa pagtutok. Zakaria Chen, good evening. Tita Polly, shout out po sa mga taga-Pasig na kikitnig through FB Live. Wow, thank you so much. Good evening sa lahat ng mga taga-Pasig.
7: Nagulat naman ako doon.
6: Trending! Oo, tumi-trending ngayon. Ang mga pangyari sa Senado. Nagpalit ng liderato ang Senado. Naalis si Alan Peter Cayetano bilang Senate President at nahalal naman si Sherwin Gatchalian bilang bagong pinuno ng Senado matapos ang matinding bangayan sa loob ng kapulungan. Meron ding mainit na usapin ng impeachment ni VP Sara Duterte. Isa sa mga dahilan kung bakit mahalaga ang pagbabago ng liderato ay dahil nakatakdang humarap ang Senado sa mga susunod na hakbang kaugnay ng impeachment proceedings laban kay Sara Duterte. Meron ding mga hidwaan no ng ang majority at minority blocks. Nagkaroon ng aligasyon ng power grab, walkout at mga pagtatalo tungkol sa quorum at control ng mga komite sa Senado. Dahil dito may ilang panukalang batas ang naantala. Sayang yung oras ano? Parang hawak nila yung oras. Hindi nila hawak ang beat pero yung oras hawak nila at kaya nilang waldasin. Nako, time is gold, ha? And gold is always timing. Nagkaroon din ng special session ngayong araw na ito, June 17. Nagsagawa ng espesyal na sesyon ang Senado at ang Commission on Appointments at nagkumpirma rin ng mga appointment ng ilang general at mga opisyal ng DFA. In other words, ang pinakamalaking kwento sa Senado ngayon ay hindi isang bagong batas kundi ang pagbabago ng liderato at ang paghahanda para sa malaking political battles, lalo na ang mga usaping may kaugnayan kina Sara Duterte at sa lumalalim na tunggalian ng mga kampo ni na Marcos at Duterte. Mahalaga din nating malaman yung mga ano lang, mga bottom line na lang ang alamin natin. Huwag nating masyadong alamin ang mga detalye. Dahil mapansasabi natin, ano ba yan? Parang buhok sa baba, ang gulo. Ganon. Oo, kaya ano na lang, yung mga bottom lines na lang, pwede naman tayong mahanap na, eto lang pala, pwede na. Huwag na nating alamin pa kung ano pa ang mga ibang pangyayari. Tulad din ng mga, dahil masyadong maraming nag-grandstanding. Pag sinabi kasing grandstanding, parang yung nagpapapansin, pero nag-aaksaya lang ng oras. Diba? Nito mga nakaraan, ganun ang nangyari sa kanila. Parang meron silang gustong mangyari na wag muna. Wag muna. Maglaro-laro muna tayo. Aliwin muna natin ang sambayan ng Pilipino. Hindi namin kailangan yan. Kailangan namin ng mga batas na lalong magpapagaan sa aming buhay bilang mga Filipinos. O, diba? Sana naman ay maayos na yan para naman tuloy-tuloy na ang pag-unlad ng isang bayan. Lalong-lalo na isang bayan na ang pangalan ay Philippines.

0: Para po naman tayo ay palaging liquefied. Kasi pag liquefied ka, marami kang ipapawis. Di ba? Hindi ka pa north, hindi ka pa south, hindi ka pa east, pero ikaw ay pawis. Dahil sa sobrang init ng panahon. Kaya drink ka ng drink ng water. Alright? At syempre, mas masarap kung sabayan natin ang mga fruits. Maraming cantaloupes ngayon. Cantaloupes? O diba? Yung mga melon. At syempre, bumili na kayo ng oranges and avocados. Mukhang humupa na yung pinagkaguluhan at naging viral yung si Charmaine at si ano bang tinawag sa ano? Nakalimutan ko na. Wala. Eh, nakalimutan ko na nga, di ba? Marami sana nag-attempt pero actually hindi siya masyadong kumapit. Although sumikat yung content creator na si Baet na taga Vincent's Camarines Norte. Pero ngayon humupa na, mukhang wala na masyado, hindi na masyado nakakatawa. Diba? Hindi na ako natatawa na. Pabili ng Charmin, parang wala nang effect. Parang ang bilis naman. Diba? Kasi meron daw magpapanotaryo, gusto niya magpapalit ng pangalan. Yung Kangkong. Gusto niya palitan ng Kangkong yung pangalan niya. So ano dong, eto na kausapin natin si Kangkong. Kangkong?
1: Yes po.
0: Anong gusto mo ipalit sa pangalan mo? Katulad na nibaho ng orange, pinilitan na ng Charmaine. Anong gusto mo?
1: Ay talaga, matagal ko na pong gustong palitan ng pangalan ko kasi parang ang pangit naman pakinggan yung Kangkong. Gusto ko po sana Geraldine.
0: Geraldine? Pabili nga ng Geraldine. Magkano? 10 piso. Pang sinigang lang. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tabaco, one radio.net with your Tita.

0: Hola, hola, hola.
1: Nasa pang huling oras na po tayo ng The Tita Pollyanna Show.
0: Alas 8 na naman. Wow. Ang bilis naman ng oras. Mamaya, weekend na naman. Tapos, hindi pa makakarating si love ko. Kasi best eh. Paano na lang yan? Ang hirap talaga ng LDR. Hindi ko kaya yan.
1: Wow. May nagre-rant. Sino kaya yun? Definitely hindi ako yun ah. Wow, ganun. Anyway, holding hands na naman po tayo. Ayan, ayan. Find a partner. Holding hands. Kung pwede akbayan o di kaya yakapin dahil nandito na tayo sa...
2: Greetings! Greetings! Shout out! Boulevard!
1: Oh, the fun. Kasi mamamasyal tayo sa Shout Out Boulevard. Kaya dapat magkaakbay, magkayakap o di kaya magka-holding hands. Tayo, ayan. Of course, ano yung mga commentators kay Nena Palanas Bobbies. Keep on listening every night. Diyan po naman sa Zwa. Malinaw albay. Malsumon dyan. Ta, suwa. Diba? Diba adakulo na suwa dyan? Paagad man daw, ha? Of course, kay Wilma Foliero Clidero. Good evening. Love Hurt. Kumusta ka na, Love Hurt? Pinapa-shoutout niya si Kuya Dandan dyan sa Molave Street, Legazpi City. Of course, mula naman kay Kuya Eusebio Castillo ang kanyang mga pagbati sa Bermas, Barciliano, Belo, Castillo, and Banyares family of Panarayon, Bacacay, Albay. From ikaw na po, family Fatima, o sa Fatima Tabaco City. At advance happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay. Fafa. Fafe. Pudrak. Papang. Itay! On the bus. Daming katawagan. Of course, ganun din kay Dave Pasit. Diyan po naman sa Basud, Camarines Norte. Happy Wednesday, everyone. And of course, advance happy Father's Day sa lahat din ng mga tatay sa buong mundo. Cherry Borja, good evening. Ramon Convencido, hello. Daisy Bernal Buena Obra, good evening. Baka good night na nabanggi. Of course, kay Zyke Zier, good evening. Diyan po naman sa Purok Uno Marirok Tabaco. And of course, bago ko na naman makalimutan ha, binabati ko ng happy, happy birthday, good life, great health to Kuya Manny Almaguera, celebrating his 70th birthday today. Happy birthday, Kuya Manny. Hainasu pansit.
3: The Tita Pollyanna Show.
1: Padalan mo na. Paki-message na lang su pansit. Pansit, oh. Of course, kay Annalisa Binos Balmaceda. Ganon din kay Christine May Bobier. Diyan po sa Purok 5, Fatima, Tabaco City. And of course, kay Frammy Barha Juarez. Diyan sa Upper Bonga, Bacacay. And yes, kay Tita Sardi Barha at kay Jacob Maxwell. Kumusta na ang school? Of course, thank you for your feedback, Tita Nora Lorenzo Bea. Ganon din kay Christian May or Christine May Bobier. Diyan sa Purok 5, Fatima Tabaco. Hello to Christian Abrera Chan. And of course, kay Zakaria Chen. Diyan po naman sa Pasig. Ayan. Hello to Josel Combo. Shout out sa magayunyang aki na si Alexa Joy. Hello, Alexa Joy. Ang magayuno na aki ni Josel. Ayan. syempre, binabati din natin at pinapa-shoutout ni Cogs dyan sa Barangay Balading Malinao, Barry Bauza, Marvin Buelva, Corang Ben Benito, Ruben Cardano, Colleen Sericos, Roy Perez. Good evening sa Indukabos. At syempre, binabati din natin ang lahat dyan sa Bacolod, Tabaco City. Ay, hayahay dyan, ano? Masira mo ng paros. Masira mo magparalakaw-lakaw dyan sa Bacolod. Of course, kay James at sa kanyang wife at sa kanyang mga kamag-anak dyan sa Pasig. Hello to Dolores Pacao dyan sa Mandulungan Daet. Corazon Bona Obra and Family dyan sa Basud. Of course, kay Kuya Noel and kay Kagawa dyan Bongalon. Hello to Alma Buave and Family dyan po naman sa Puro Cuatro Baranghawon. And yes, good evening kay Cha Delin Bea Barameda dyan sa San Lorenzo, TC. Edna Toledo dyan sa Puruk Uno, Barangay Angas, Basud, Cam Norte. Ganon din po naman sa gabos na niya on dyan sa Gaba, Rapu-Rapu. Ay, makusugo na kita dyan sa Rapu-Rapu. Diyos Malinabanggi po sa gabos na mga niya on dyan sa Gaba, Rapu-Rapu, Albay. Dyan po naman sa San Lorenzo, Buring, to the Corral family. And of course, hello kay Tita Vilma. Hello kay Ching. Ay, oning pala, akala ko, Ching. Sa Purok Tres, hindi bagka kay Albay. E sa oo. Kung may hindi baka kay Albay, meron bang oo baka kay Albay? Wala lang. Naaliw lang ako. And of course to MJB and family dyan sa Malilipot. Ganon din po kay Alex Imperial and family. Dyan po naman sa Daet. And hello to Tita Eman and Andrea. Ava. Ganon din po dyan sa Lacson family sa Talisay, Cam Norte. Hello to Ati Yet. At syempre dyan din po sa Buendia and Barandon family sa Santo Cristo from Gina. Dyan po naman sa Kinale, of course. Dahil ko talaga malilingawan ang aking amigang magayununununun. Maria Emma Vergara Gonzalez. And to the Vergara family, most especially to Mami Upeng Vergara. Kay Tita Nora, Tita Jealousy, at kay Tita Al. Good evening sa Indo dyan. Kumusta na mga bugoy at ang mga bagets? Of course, kay Mami Normita Contreras, na nyaon dyan po sa Tabaco Night Market. As in, so mga kaibana niya dyan, good evening. Hi, tay Tita Chris Barameda, dyan sa Chris Rester Grill. Mami Lani, Mami Evelyn, kumusta na? Ba't may ganun? Shout po, shout out naman sa family Coderes Comota from Angela Coderes. And of course, pwede kayo mag-text sa 0961-447-3923 para sa inyong shout out to the Tita Pollyanna Show every night on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Daet.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet.
6: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
5: and Best Cafe Black.
6: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
7: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
6: Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
8: Kalusugan Alert!
9: Isang healthy reminder po hatin sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
10: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
9: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
11: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makontento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio. You're listening to One Radio.
4: News. Uguna, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients full of nutrients.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
4: Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
9: Boss Herbal Capsule.
8: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng

0: pagbubukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo. Tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
1: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Ining high-touch mina washing machine, naku akong hulugan sa RRS Marketing.
3: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: 91.3 News FM. Tinitungo na.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Evenings on One Radio.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Evenings on One Radio.

0: Nya erba.
1: Ako po si ano Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ayun po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, daya po pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule. Malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ko na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, daya po pipapagal talaga. Maski digde, so madugtog kang mga masitas. Maano na ako din sa laog kang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon ko yan. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule. Evenings on One Radio.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
2: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawat at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
1: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
3: Evenings on One.

0: One Radio
1: 91.3.
2: Tindong ko na.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: This is One Radio's Evenings on One.

0: Coffee Bake Coffee Shop. Order 2761.
1: Presang pasyonal, as in spong surprise egg. Egg surprise ang pakonsuelo. Surprise ang kig. When o, is kigig.
2: Smile, smile, good morning.
3: Si when o, kig.
4: Doon ako lalungko.
5: Oras na ba ako? As in bilog na Pilipinas. 20 minutos na makalip alas 4. Para sa Indugabuson, welcome digdi sa resintasyon kan programang. Ano man po ang sigibo, ano man po ang sa Indugabuson pinagkakan. Laomi po na yan sa marairahay nakligtas sa katibadan niya. Let us all watch each day with an attitude. Lord of life. Ebing is a blessing. Be humble and you are better than anyone else. Remember, dust we are and to dust we shall return. Pindugon niya itong masilibrar kan sa anyo. Maligay happy sa Indo. Many more birthdays to blessings from heaven.

0: Tindugon ka retired principal Sir Doms Baldosa. Siringman kay Punong Barangay Efren Can Bangki. Happy birthday man sa samuha dyan sa San Jose National High School kay Madam Sylvia Barriono. Happy birthday man kay Miriam Abadan Bueno, Madam Annabel Anika. Asin siya ang iguanin okasyoy life sa mga katindugo niya to padaglaging sa mga hospital. Soy! Para hay na ka mo. Aldaw po kita ni Webes 18 na kanbulan 2020 sa mga katindugo niya kamunduhay condolence. Lagi po nating tanang malimit naming ipalala sa inyo sa ato mula ang kinasasama sa atin rin po na maling ikinagagaling. In life, there are two people watching our next move. Desperate for us to fail or even praying for us to give up. Don't mind them. It just doubles the fun of living. Let's bear in mind that failures and problems are not things we should hate of. It could lead to great discoveries. Life as an adventure and enjoy the moment of it. Oh, good morning sa Tabakal. Sa mga dintabako, siyudad, siyudad ninlik, pati kang probinsya nin Katarinis or Camarines Norte, Sorsogon, mas probinsya kanal. Good morning, in 91.3 FM, kuna. Kasamuyang big bossing, Jing Monte Alegre. May boss madam, kaganda. Ang sa kuyang parang money, al... Ako po, si Buen. Kuman guwapong lalaki, alagad. Sinday nungka mas... Dakul nagtataram, nagdadimo sa programang King Kasurog Kakainsala.
1: Si Buen O sa King, King!
0: Sa eno taratsada kan pro King ang kamugtakan na base mga katindugon sa ipinagpaluwas na daily weather kan pag-asa. Easterlies ang nakakaapiktar sa Luzon, Visayas, asin, Eastern kan Mindanao.
1: Si Buen O sa King, King, King, King.
0: Dahilan po kaini ang Visayas, Calabarzon, Mimarupa region, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Asinintal. May mga pagdalom ang kalangitan tagiste sa kapalimutan dahilan sa release.
1: Si Buen O sa King, King.
0: Mantang ang Metro Manila natatalang party kan Pilipinas apiktado kan localized thunderstorm. May mga lugar na igwaman nin mga paguran.
1: Si Buen King, King.
0: Mantang ang low pressure area na pangkandisti paggasa nasa Lipin Area of Responsibility 2,460 kilometros kan Eastern Visayas sa coordinates 0.9 degrees north 43.3 degrees. Igwa po ininin medium chance na maging sa bagyo spakalihis nin o sa laog nin metro oras.
1: Si Buen O sa King, King.
0: Arayo pa po in kaya dai pa man po inining epekto sa kadagaan Pilipinas.
1: Si Buen O sa King.
0: Marata, marata, marata, marata, marata, marata. May class, class si Nunoy. Baad kun may assignment si Madam Buda sis. Irip na ka mo. Wala na matag mo kasi cellphone.
1: Si Buen O sa King.
0: Si Mrs. Saro Master. Yaon sa harong din, mga katindugon taan ka po.
1: Si Buen O sa King.
0: Minakaraturog maagan.
1: Si Buen.
0: Kinaba na. King. Ay! Oras na naman taganing mag-ipos-ipo. Magluto nin pamahawan. Tagapasiring sa iskwilahan, asin magpasiring sa mga workplace. Ito, datangani po na halangkawan sa tuyang resisinde po kita makasibang sa...
1: Si Buen O sa...
0: Magpahamot! Maski senior citizen na permisa sa katindugon, anong money, dahi mag-amoy lupa.
1: Buen O sa...
0: Si mga anaya o na nagtatrabaho na sa respectibong areability, sa mga street sweepers, sa mga solid waste management, libot na sa mga barangay na kung ano ka, basura po nindo, no segregate, no collection.
1: O sa King, King, King.
0: Mga yao na sa Merco, parang na good morning po. Good na padaan sa tuyang pagtaon.

0: Sir BB, mga customer na ang sa tuya tama sa naman na tayo mga customers na igwama ni Niring Baldos na dyan sa mga upland yun sa isla iging oportunidad na maka
1: si Bueno
0: sa mga jeeps on the road bus drivers UB express drivers ko Judo Tatiro Bitco Opa women na albay operators transport ko operative tricycle drivers mga parapay slippery winwet
1: si Bueno sa
0: para uma mabuhay ka mo mga parasira pirming magpasiguro tanganing day mapiligro ay oras na naman oras na naman tas ipos mga nini mga nunoy lola lolo ayabaana
1: si Bueno
0: lakad bulan gaka itong panasabulon ano ako nahi bulan mga katindugon naubos ulo lakad bulan ano gang mga pang herbal na pisino ng hanapon diyan sa palibot panahon sige sa naman ang yan ano kaka arbobuena kaipuan mo ngaya mga katindaban sa aswang ano ngayan panang kalampunay ampunay tapiga tindugon ngaya ba ana pag nagpapakalakang buda si nabubua ang tao
1: si Bueno
0: mas matindi sa ipinagbabawal na drug pumahit ka kang kalampunay at sa aswang iyan pinarahit na.
1: Si Bueno sa
2: King
0: and iniatod sa Indokan Best Cafe 8 in and Best Cafe Gold 20 in 1 Best Cafe Black 4 in 1 Best Cafe Green 6 in 1 gabos po iyan with herbal mix kung kaya apera sa mahamot na siram inumon, igwapo nin maray rahay na epekto. Kaya best kape sa pagkaaga, best kape sa pagkaudto, pwede man, kahapon, asin, banggi. Kaya ikamanay puping, manay gansin, nindo, and best kape green one. Tanganing makataram ka, na ka na, happy ka pa. Kaon man, ang manok ni Osa, kakaiba ang siram. Sabayan pa ng libreng gravy ang mga akin. Nagkukuray ko sa'yo, sabay taram. Utang tinam. Igwapo, danwaan kan malilipot, nagwara irak, digdi sa siyudad din tabako. Igwama, ang kan malinaw, tiwi, asin, siyudad kan ligawa. Mga katindugon, sa satuyang anratsat, kig-kig, bareta!
3: Are you looking that builds a strong foundation for your future? Danielle B. Peñamin Foundation Incorporated, your educational journey begins. We offer the following programs. Preschool, junior high school, senior high school. Which programs we have Bachelor of Library and Information Science, BS Computer Science, Accountancy, BS Criminology, BS, BSOA, BEd, BSEd, AB English, Science, Certificate in Education, Grad Programs, MAED, MPA, MBA, MM. For more inquiries, please visit the Registrar's Office or call us at 052-74764. Danielle B. Peña Foundation Incorporated, your firm foundation, education.
4: May mga araw talaga. Yung ramdam ko, ang katawan, maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan. Buti na lang, may Fast Relax. And I want to share the relief.
5: You too can share the relief. Fast Relax, Profen at Paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief you care about.
6: Fen plus Paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Honey, ano yan? Gabuhan mo ah.
8: Ma'am, honey, kayang ka.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mama?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung yung SureSoft softener at ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man, Anrox Detergent Liquid for Soft Softener.
7: Para sa inyong labahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Blossom Fresh, and Liquid Detergent Malinis. Mabango. At ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Supermarkets near you.
10: Bes, huyan ka pala. O digdi may dumanon kita.
11: Ha? Nata? Masa
10: ito? Maduman ako sa B2B Star Commerce. Kampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
11: Nata sa B2B Star Commerce at kapaman mabakal?
10: Ano? Aramo kaya, Bes? Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong sa asing bangko, igwapas in the kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, at in party needs. Bako ma-birthday ka na next week?
11: Sabi man ng God ni Mother.

0: mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa Vertico. Man, bukod sa barato na, madali pang hanapon sa Sentro kang Tabako. Dyan lang sa kang tricycle. Oh, ano patigahalap mo?
1: Magpa B2B Star na. Makukuha sa Bongalan Building, Demetrius, Tabako City, Tambakan kang tricycle.
2: Gubit ba na bumili? Netliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pang-ili, lahat ng yan nasa RS Mart.
3: Ining hiring machine, nakuha akong hulugan sa marketing.
4: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin green sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ating region-wide. Sulit, di kalidad appliances, sain ka pa sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
5: Ilabas na!

0: Multi dahilan sa dai aram kang kadaklan kuna ano kapat gibuhon sa panahon kan
1: si Bueno sa King King
0: pinagkonfirmar ni Albay Governor Noel Rosal na nagtagama ang gobyerno ng Albay ng 50 milyones de peso sa educational assistance para si kadong estudyante sa kolehiyo. Ang naonang bitan ng pundo, marang kansanggo niyang panlalawigan ka nalbay. Kansarwalbagon kay itagroib ka na ayabot ko mga estudyante gikan sa mga communist at university badong kolehiyo. Naglalaon madudungan naonang ba sa mga masurunod na taon na tanganing mas dakulpang istud mabinipisyaran. Konsain, saro sa pinakakwalifikasyon ka na iyon na dapat ika-albayano. Ang programa ang ipapautob sa malaog na academic year 2026-2027.
1: Si Bueno sa King, King, King, King.
0: Formal na ang nagtaonin kortesiya si Police Major Joseph S. Militante, ang bagong Chief of Police kan Malilipot Municipal Police Station kay Alcalde Sinon Binyas Bunante kasudma. Initangani na pagahurunan ang mga kaipuhan na ariglaron, tangani na padagos mamantinir ang katrangkiluhan na pasiorden as nyar ang publik pakisumaro sa mga programa kan kapulisan. Naging maraymana on ang pagpasiring ni militante sa opisina kan alkalde, tangani na maipamidbid na ini sa mga pangenot na pamayo kan departamento sa munisipyo Siringman sa mga miyembros kan sangguniang bayan.
1: Si Bueno sa King, King, King.
0: Karadong magtabang ang gobyerno kan Albay sa mga kapakipakinabang na mga lokal na gobyerno sa probinsya, partikularmente sa mga pangenot na serbisyong kaipuan kan tawo, lalo na unong sa pagpakaray kan mga water system. Magigirom tuman tinukad ni Gobernador Noel Rosal ang Barangay Balugo Uwasalbay pagpartisipar sa ginibong groundbreaking ceremony para sa rehabilitation improvement kanuwas water system. Kusain, ang lokal na gobyerno kanuwas nagtagaman ng 83 milyones de pesos para sa naunang bitan ng proyekto. Digdi, sinabi kan Gobernador na preparadong magtabang ang probinsya sa paagi ng counterparting para mas maasigurar na matatapos ang naunang bitan ng proyekto asin kan mga wasnon. Ang proyekto, pigbanga sa duwang pago, ang phase 1, igwang budget na 50 milyones de pesos, asin ang phase 2, igwang 33 milyones de pesos. Sa presente, pigaaram pa kung paano malaog ang gobyerno probinsyal kanalbay para sa pagtatao nin counterpart.
1: Si Bueno sa King, King!
0: Marata, marata, marata, marata, marata! Taod, taod, ang iba pa!
2: You're listening to One Radio
3: News FM.
4: Tindugo na sa buong Bicolandia.
5: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin iba-ibang klase ng semento. Arog kang Mayon Pozolan, Mayon Portland, Apo Portland Type 1, Apo Premium, Apo Masonry, Apo Cemento Filipino, Holcim Asin Republic Cement. 6G Enterprises. Makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867, 0948-628-5812, o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises. Try mo. Barato. Ang 6G Enterprises by Smart Money Padala. 5577-5194 6182-4105.
6: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-generator repair na Ryan Bombita. Sa Facebook, Bombita Generator Repairs, ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marinisur. O maaari din pong dalhin ang inyong

makalipas po ang alas 5. Oras na naman tanganing magbabalik.

0: Bonica y Madame Maricel Belen, Jerry Caña, Andre Patrick Junido, kay Cogs Diaz Canyon, Tindugon, kami digdi sa Barangay Balading, Malinaw. Uyug-uyugun mo an Madam Alma Bides. Kay Barry Bausa, Marvin Buelba, Kurang Bimbinuto, Christian Cirilo. Cirilo nga yabuy nalapakan ka. Bindian Birmas, pabati aki ko na si Nicole. Happy birthday. Puwerte ang arandaan. Kay Carmen Dolor, Ninita Bitago, Sonia Sabfranca Coronesa, Wilma Foliero Clidoro, Jail Birano, kay Barangay Kagawad, Mila Brutas Ibanghilista kan San Isidro Ilawod. Ano tabi, Madam Alma Bedes, na kakapikan na dyan. Kay Josephine Bio, Rakitirang Mamshi. Kumusta po ang beautification? Geraldine Candel Seed, Kanpawa Malinaw. Kay Madam Azon Binamira Birmas, Marie Clavo, Sina Blasquillo. Shout out sa Clavo family sa Biyong Tiwi Albay. Sa manugang ko na si Salvi Bumbita Clavo, buda makuapo na si Francine Dali Clavo, Kanpayahan Malinaw Albay. Kay Analisa Binos Balmaceda, Maria Corazon Buban, kay Emma Binyas Barcenas, sa sakuyang partner dyan sa San Jose National High School, kay Madam Salvi Mahadilyas. Ano man bi, mata pa o turog na? Kay Lola Sining, buda kay Madam Annie Burak, kay Angie, buda kay Jeffrey, binarabad ng gada ko kay kuyan, pansira kasuod ma, dakol, igado buda so, malumuyo na, ano nga ni ito, malumuyo na pakalo to Angie, ay ba na nagtunaw sa dila, pwert ay umba palan, humba mga katindugod. Ano nga ya, pista duman, inda ko ki Anji buda kay Jeffrey ko, nagpista sinda. Graduation, nagraduar so aki. Kaya binarabad ako ki pansira, igado buda umba, iya maana, malumu yun. Salamat tabi, igwapang tada. Kay Rolly Bitadura, salamat tabi. Kay Bing, kay Binang, yaong ka na sa Singapore, Bing, nagbalik ka na. Nag-uli sa na si Ma'am Bing digdi sa tabako, tananingil kihutang. Si Buen Osa. King. Kinaban kay Lorito Luna Senior, Noreen Cirillo, kay Idol Fernando Pandok Margalio. Pag nanggad nagpaplano ki Karawat sa baso, dahil nanggad nalalawos. Sabi ni Pading Arnil Rabe, dahil nga niya kipralanuhan kung maghirilingan dirito na. Kay Mami Dil Madrid, kay Raquel Ramos, kay Asun Binamira Birmas. Oy, sa sakuyang Boss Madam, sabi sa kuya ni Boss Madam, i-shout out mo man ngayon ako. Kay best friend kay Madam Eden Asiado Batalya. Tanagdadangog man ngayon kami ni Jessica. Nagtutuwan-tuwa din. Kay Doc Ivan Camarsi sa Camarsi Family. Marana, good morning dyan sa sentro kan bakakay. Ang programang ini atod sa Doc and Daniel Bakery. Tinapay, puwerte, nasok pirming mainit sa presyong dati. Makukua sa likod na parte kan Tabaco City Hall. Pagsadiri asin pinamamahanaan ni Madam Gina Nang. Pirming niya onan barsaga itere. Mga masiram namin nyo sa presyong barato. Pamahawan pangutuan, merindalan pamanggihan. sa Barsaga Itiri. Solve ka! Good news sa mga nagpapamatanga asin na aagahan digdi sa sentro kan siyudad din Tabaco. Ang Barsaga Itiri, 24 oras nang nagsisirbi. Igwa pa sinda kan air condition na inting barbershop and salon. Matapos magpagwapo asin magpagayo, ninabot nin gutom diretso sa Barsaga Itiri. Perming yaon si Ati Beth Barsaga. Yaon man ang malilipot kakpit kulisiyom pagsadiri kan familia Beya pinamamahalaan ni Rabus Boy asin Madam Girly Beya. Makukuha along National Road dyan po mga katindugon sa barangay sa Isidro Inawod. Malilipot albay sa mga parabulang tandaan kada aldaw na Domingo. Soy-soy ang hack fight sa malilipot kakpit kulisiyom ang enot sundo 30 sultada. An magana iguanin premium 1,000 pesos, 31 sundo sa matapos, 500 pesos an premium. Alas 6 pa sa na registration na. Alas 7 sundo, alas 9 ulutan, alas 9 uno, bakbakan. Partner kan mga mister asin misis na habo mapasma, tambak an labahon darahon sa Adam Lac Laundry Shop. Servisyo sigurado sa presyong kaya mo. An Adam Lac Laundry Shop nagagamit din makabagong teknolohiya kun kaya an mga musingon indong labahon pagluwas sa makina itsurang baguna mahamoton pa. We wash, we dry, we fold, no worries, just relax. Makukuha sa Purok Uno Poblasyon, Maninaw, Albay. Maraming good morning kay Sir Nard sa Sinmambing Kalmada. Ay, sa mga opisina gusto nindong pagayunon and sa endong House of the Rising Sun, igwa kamunin beautification project sa barangay, Brigada Eskwela Plus pa sa eskwelahan, nagahanap kamunin di kalidad na pintura sa inkamumaduman. Siyempre, sa Tabaco Color Mix Paint Center, gabos na klase din pintura, igwasinda, kolor na kursonada, ipatimpla sa Tabaco Color Mix Paint Center. Makukuha along National Road dyan po sa Purok Uno, Barangay Salvacion, Tabaco City. Marina, good morning kay Boss Nistor, asin Madam Helen Berwega. Partner Bankan Kikig si Tabaco City Council Riner Burse, Chairman Committee on Appropriation sa sangguni ang panlungsod kan siyudad din Tabaco. Tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso.
1: Si Bueno sa Kikig.
0: Diretso kita nga sa detalyes kan mga baretang Kikig sa lado lokal. Naging matrayong po ang ginibong seryenin briefing as in orientation para sa mga paraumanin paroy sa probinsya ni Albay para mas mapakaray ang produksyon kaini particularmente sa mga lugares na apiktado kan maasgad na tubig. Ang aktibidad party kan programang province-wide scaling integrated crop management ICM para sa salt-affected rice environment sa probinsya. Konsein, ginibo ang orientasyon sa tulong estratehikong lokasyon kasabay ang barangay Kabarian sa siyudad din Lingaw, barangay Tapil sa Uwasa, sin barangay Rawi sa Libon Albay. Obeto, kan inisyatiba na taunan ang mga nagpartisipar na para umanin sufisyenteng karaman asin geya, unong sa mga makabagong teknolohiya. Sa paagi kaini, pinaglalauman malangkaw ang gusikan paroy asin mga magig o mas magiging makusog ang mga pananom laban sa maasgad na daga asin tubig. Pinagsasabi na ang importanteng lagnang na ininarelisar sa pagtatabangan kan Philippine Rice Research Institute PhilRice albay Provincial Agriculture Office APAW asin mga agricultural extension workers gikan sa mga LGUs kan naunang bitan ng mga lugares.
1: Si Bueno sa
0: maabot sa 117 lokal na gobyerno sa Kabilugana, 120 gabo sa Kabikulan ang nakapasar sa Good Financial Housekeeping para sa calendar year 2025. Ini ang datos na ipinagpublikar kan Department of Interior and Local Government DILG kan nakalis na daw. Sigun sa DILG Bicol, ang pagmidbid na inipatunay kan padagos na pagmalaigot kan mga LGUs na mamantinir ang tibay, responsable asin bukas na pagmanihar kan pundo kan gobyerno. Konsein, duwang pinaka-importanting kriteriya ang kaipuan mautob kan mga ini. Enot, kaipuan na magkaigwaan lokal na gobyerno nin P. nakabagong audit opinion gikan sa Commission on Audit COA na igwang markang unmodified o qualified basado sa annual audit report na ipinagpublikar sa opisyal na website kan komisyon. Pandua, dapat nakautob ang LGU sa mga patakaran unong sa full disclosure policy, FDP, kaibanan ang tunay asin kumpletong pagpublikar kan mga kaipuan na dokumento pinansyal sa tulong hilingon na lugares asin sa FDP portal. Tirawan doon kan DILG ang paggamit kan GFD seal ana o an pakusa naman pagmidbid sa matibay na pagmanihar kan punto kan banwaan kundi indikasyon man ini ka nalangkaw na level kan transparency asin accountability kan lokal na gobyerno sa Kabikulan kumpuesto kita ning anum na probinsya pitong syudades asin 107 banwaan na igwang total na 120 gabos na LGUs asin tulosa na digdi andai nakapasar sa good financial housekeeping kan taon 2025. Dapat magkuan ng GU Hazard Certification gikan sa Mines and Geosciences Bureau MGB ang si isay man na nagmamaot magpatugdok ng edipisyo o anuman na infrastruktura. Ini ang ipinagpahayag ni MGB Bicol Chief Science Research Specialist Jose Marcel Laod para mas maasigurar ang siguridad sa mga posibleng aksidente kausa kan pagbaha, pagrasay nin daga, sinkhole asin iba pang kalamidad. Pinag-asigurar ni Chief Laod na accessible sa gabos na lokal na gobyerno sa Kabikulan ang sa indang updated na hazard maps. Ini tanganing magserbing giya para sa indang disaster preparedness, response asin mitigation.
1: Si Bueno Sa King.
0: Tinipon kan Bangko Sentral ng Pilipinas BSP ang mga taga-media asin government information officers sa probinsya ng Albay tanganing pakusugon ang kaaraman kan publiko asin advocacy laban sa financial fraud and scam. Tirawan doon ni BSP South Luzon Regional Officer Director Thomas Carino Jr. na ang mga taga-media asin information officer igwang krusyal na papel para mas protehiran ang publiko laban sa panluloko sa paaginin pagtaonin masasarigan asin napapanahon ng mga impormasyon. Sa naunang bitan ng aktibidad, ipinagsaro-saro ni Consumer Protection and Market Conduct Office Deputy Director Paul Christian Bailon ang manlain-lain na klangsin in financial scam kasabay digdi ang job scams, loan scams, phishing, investment fraud asin manong Jun sa Peter kasabay ang romance scams. Dahil ang kaini, pinag-inganyar ni Bailon ang mga partisipantes na Romdumon ang acronym na alert sa paghampangkan potensyal na scammers. A, avoid further contact with suspected scammers. L, lock accounts and devices, gather evidence. So E, R o R, report to financial institution. And T, tell the appropriate authorities. Alert!
1: Si Bueno Sa
0: King! Nabulat-latan mga katindugon kan Department of Public Works and Highways na saro sa mga tugang ni Saldico ang igwaning joint ventures sa flood control project duman sa UP Philippine General Hospital na sobra na pong sarong taon nagpuon 2024 sa gudngon niyan nasa 16% pa sana mga katindugon ang akomplisimiento. Napamuda ang DPWH Secretary na si Vince Dizon dahil ang importante nin maray na mapakaray ang flood control sa may PGS dahil ang takadakol na mga pasyente ang nagpapasiring sa naunang bita ng hospital. Ang pinag-aaligar mga katindugo na tugang ni Saldico na igwaning joint venture para po sa flood control kan UP PGS. Iyo po ang may sa dirikan FSCO Builders and Supply na daining iba and Vice Governor kan probinsya Kanalbay.
1: Si Buen Osa. King, king, king.
0: Taon-taon, ang iba pa.
2: Imagine this. The juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Tahoe Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo, gan tayo!
5: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
6: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
5: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
6: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
7: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang Tabaco.
5: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana!
8: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
9: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Iyan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe, the best talaga, ang Best Cafe.
8: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
10: Ilabas na

0: Esperanza, Isla Salvación. Sa papa ko na si Noel Bubiles at mama ko na si Lily Bubiles. Manera good morning, kabyo ko. Kay mong siling parata. Babati kalubad ha. Bunga Janet Ricafoin Salanas ang nagdadango yugo sing for now ay Madam Milba Udagining Facebook link Dina ang pagkaemi Ruben Yebulis Rodriguez ni Feb Sanarin Mem Rodriguez King 50 min kalimung umayon sa ating formal nang nanumpa kahapon si Senador Sherwin Gatsalian bilang bagong Senate President matapos makakuha nang suporta mula sa 13 senador. Nahalal si Gatsalian sa isinagawang special session sa na ipinatawag ng Malacañang kung saan nagpakita si Senador Joel Villanueva, kaya naging 13 ang bilang ng bagong mayoriya. Dumalo sa panunumpa ni Gatsalian ang kanyang ina na si Pastor Diwa Gatsalian at pamangkin na si Lixie Gatsalian. Hindi naman nagpakita sa isinagawang special session noong umaga ang mga miyembro ng minorya, pero dumalo na ang ilan sa kanila noong hapon at maging sa pagdinig ng makapangyarihang Commission on Appointments.
1: Si Bueno sa King.
0: Inilista ni Vice President Sara Duterte ang mga taong nag-akusa sa kanya na sina dating Senador Antonio Trillanes IV at Ramil Madriaga bilang impeachment trial laban sa kanya. Ang pagsasama kina Trillanes at Madriaga ay nakasaad sa pre-trial brief na isinubiti ng kanyang defense panel sa Senate Impeachment Court noong Hunyo 15. Nakasaad din sa naturang pre-trial brief ng Vice Presidente na ang layunin ng pagtatalaga ng mga testigo kabilang sina Trillanes at Madriaga ay upang palbulaanan ang mga aligasyon laban kay VP Sara sa impeachment at ipakita na ang mga naturang mga aligasyon ay mere conclusions lamang ng law and fact.
1: Si Bueno sa King.
0: Nalimong ako duman, manong mani, asin mga katindugon. So nag-aakusar sa imo, gibuhon mong testigo. Samantala, dumating na sa Kazan, Russia, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bilateral meeting kay Russian President Vladimir Putin bago ang Association of Southeast Asian Nations ASEAN Summit, Russia Commemorative Summit. It will be my first time on Russian soil, a journey I undertake nearly 50 years after my father, President Ferdinand Marcos Sr., made his own historic visit to the then Soviet Union in 1976, which culminated in the establishment of diplomatic relations between our two countries. Pahayag ni Marcos, nakatutokan niya sa pag-uusap nila sa gagawing summit ang tungkol sa pangkapayapaang kooperasyon at seguridad, trade and investment, food and energy security, science and technology, digital transformation, education, tourism, at people-to-people exchange.
1: Si Bueno sa
0: samantala, plano ng majority bloc na ihalal si Senador Francis Chis Escudero bilang presiding officer ng Senate Impeachment Court ayon kay Senador Panfilo Ping Lacson. Naniniwala si Lacson na nababagay si Escudero para sa nasabing posisyon dahil sa kanyang legal background at karanasan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. As of our consensus this morning, we will elect Senator Escudero if we convene again as an impeachment court to be the presiding officer. Pahayag ni Lacson sa panayam ng mga taga-media. Lawyer saka may experience sa impeachment si Senate President Win Gatsalian din ang nag-suggest noon, dagdag pa niya. Itinanggi naman ni Lacson na ang pag-upo ni Escudero bilang presiding officer ang kapalit ng pagsuporta nito kay Senador Sherwin Gatsalian bilang Senate President.
1: Si Bueno sa King.
0: Kinumpirma ng National Task Force for the West Philippine Sea na

Salamat, Jay Bake, sa kontribusyon. Hindi sa program, ha? Maray na good morning sa resettlement site Barangay San Andres, Santo Domingo. Ang tubig dyan, Jay Bake, ang supply kandota, o to di daraplos ng maray si Mayor Bung Banda. Alakdan Group, lalo iste magtahe dyan sa phase 1 sa imo di itataong binading kasili pamini ni Haotik. Aga kasi nung ngayabuinan maray kada bismina nung mani saan giinaniga na bagay isip na sa atapu rakan kuntawo kataba Elisar an sa tuyang pinakaubay ging maray makapagsirbik makapagtaokon igwasimit niya to on sa pagkaaga tatulos ang mga negative pangyayari sa Pilipinas padigdi sa subaan na baha mga katindugon ng mga negatibong bareta maray nga ni ta oto tapos na bugubo sa Senado matapos mga katindugon increase na sumadtasis Joel Bill mga naman sa John di so 12 is so naging sampang na naging sampulo na sa pero tapos ang epekto na daip at itong mga impudapan po aktuaran itong mga yorits na dap naging sarungle na aktuaran ma the special session tabalak ni presos ming isperaning akpray mesh di narin da Joel ini nasa sa katina boys pigto lakin blato tanti duman sinda kakmani pungsyon sinda ang mga sinada dakulan na paprakasalak po di taro duman mga po duman sa mga donker mga bakers na kamo di aginisin sa kamo igwe regular na mariris di dakula maski puro pa ano sir anspel sa inatab na mga aki importanteng maray ya taro pag sit sa stance speed si Samanugon dar 83 niya House Bill 9 so Nasty Bill dakul ang nagtataram nagari pig legalize indugon and king officialis kan ang pwede kang maging gobernador.

0: maging pwede ka munisipo pwede nga sidi ka barangay at iyang kuta ng gusto asin ma sa pamilya nga ning daining kunupul niya ang mga amaris o isa tungkol na sa inalunan ang igwa niya pagabot ang kakapuler gor si nagkakitaro ang pangandugon di ba? Nangon niyan grabang na kung dahilan sa ito kan mga parauming adukob sa department form rigigibuhon siyempre abubutan kan gobyern niya nagpagasumbika diba asin oto nagkukurara udkang dahil na umamangang dahil nakakapansain na tamandang sabahan na nakakagibuhon ko kung so tibi parang naroon niya ngayon magsyot na gulad ko naroon kamis yan man tangon sa umisun indugon bako na rusgan na doapos mayor sa limbangan ito marusong itikip ito ngayon sa ikandig district tapos hindi ka speaker naman ang abo niya sa sakong ititrian ko na ni pag ingli na kamurong tak na bako di mawa ko busy gobernur pwede ka siyon ikang maging kongres district to duwa so yan or your panggul na guya ito ang mga arog ka ito parang
1: naging maraming bola paano o ba na nasa kasulat diba? Ako ang alam sa pinulang mano ni Paulo Dot na ipinawarantob kay song na nangitong dumin crime agma anyag-yag ni Pungkipad na masabatwas din na rival government na iman katuyakan kanis sinating trilyane tinawaning watch lan haluyun na igin pinaluwasan ng mga kadudulag yato inaran Durbunggo ilon po inindang lol kin Duter pat marangan si Sibong Sibwa King Tios Masanasa ay no Miss Mar dinit noring kalyo ni mga kunya ini kalyo ni happy mo anong pas na utuni kami lang kapisa na ta day lang kami janging ni noong ina ta maluahit janong ina walo di ako naka isa kiyamang in maghampisa anda pa sa dang sa nagay kari ay dada po ma krisaso na pwede po kagan puro kundan saan rin deber anta kong pa Cabria bien binao si Frati Buisa ay ni krisanta nila kay tukun niya suot yan mga kata daging kong ibugya kung ay an apod niya la
2: For health, sangpra, insyon, lab, fa, insyon, papus, nalfo, na, frifti, insy, fo, boing, clean, firm, na, ng, sharing, ma-excess, or, kaya, kondisyon, si, ano, nyo, or, malfon, iks, fo, on, karoon, su, ama, nung, na, bobs, alas, isat, medical, clean, to, sil, sir, na, complete, feature, sa, e, function, test, siya, say, renalis, and, sito, exam, chikos, and, nang, ka, at, b, ka, and, check, up, ek, mil, sir, hil, na, ka, fist, a, tro, sa, and, dro, patient, si, pa, siya, d, and, sa, ayo, na, hapang, anti, pang, full, ava, sa, implants, ang, ecolation, in, ang, aming, clinic, si, jam, rangay, bum, at, si, mat, 7:30 a.m. Beans mandatory. Diet with
3: D. Nagnandura o 6.46 a.m. On the third floor, Labrador Center. Anang acrylic painting, lacquer painting, lahin ng pinto ko. Ato tam sa go 6.83 o si Tibula dong kalidad.
4: Healthy and featuring rich retains with retains as terminal. Bean bar the pension. Bactions force proving green available for you lose staycation with your comments. One of the fluids dish hot and cold carry low 066 at least contact 790 Zichat H. Home tech of that skin home.
5: Alas na puragun! Kukun!
6: And also,
5: alas kita rayli.
0: Stress, ma'am! Palasay! Kalang dyan sa pitong rin.

0: amang sab narpod crocodile ang rinsa ikrobiyay na nga nakakaanak lapusin dap na ilang crocodile desdemon into ano crocodile niyo roglicans elpit sa tuan kong bay ka kakabuel tugon sol subanay pat nga basir light kung nabirito na piso buasin yun inan sa kong koy misa isi panin yun damang mo yun diwin yun ay, ay, to din niya siya. Sinda, dibiray, tapos, tinlo, sundo na rapat. Ang, apsyo, dapat natin matin siya. Mo, ni Dalon, indurul. So, ang isa mo niya, maon, as, o, saga, malaog, suleben, o, istutong, na doro diretsok na, pa, tingaw, sumpase, tawi, makalibri mo, ano, king, to, mapo, as, man, dyan, para, sa, may, ta, okupa rin, sa, ano, ka, na bakanting na may kasa posibong gaitan na mga yung mga den sa may putan sin gawak na tap dahil na paso di man kapag ka ni apun dyan sa te tagpo na di niya te di display in the mata daning ipan at adiring produk am kas pangangay to galos buwin dyan bay tabayo go sa te lipok ihatang mga waski puro pa no alang pigda plus na nagyak sa tuwi para ang nasasin katao na ipabakal gusto ang mga kangabas mapadili at ako na yung tinakjugi sponsor Shell Big Barbing Barber at kakpi kay Bodeling Maduga at ay kay mga nga kutaris at kakog siyempo kakog na ay bon bon boy ay doon pa gusto isa na sa pangang rayoles po si
1: Ito ang fan coming mga ring red kasuki araw din sa po ay natalroy sa coffee bake to ang chola at street at gas ay ilang

0: beautiful love work. Don't settle for anything less than gold. 20 in one.
1: The original taste of Best Cafe was 13 pesos lang per sachet.
2: Ako, si Rex Bautista ng dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinadya, kaya shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hama kung ang hair regrowth shampoo.
3: Well formulated with mineral scrub, helps thick hair, regrow hair, and reduce natural organic stressors.
4: Liyak hapo na ng truck, kakarabi na ina nararamdaman sa kamay at pa. Buti na sa aking naging hakimibiba na pinapapagusay.
5: Fusaway, may luya, grape seed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Fusaway Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
6: Mga ka-wellness, sa puntong ito ay meron po tayong texter na ganito ang kanyang katanungan. Magandang araw po sa iyo, Dr. M. Tatanong ko lang kasi ako po ay miyembro ng choir sa eskwelahan at sa simbahan. Madalas ang amin pong instructor nagsasabi na i-enjoy daw namin ang pagkanta kasi pampalakas daw ng resistensya. Totoo po ba iyon? Ayan, napakaganda ng kanyang katanungan bagaman maraming beses na ha, na tinalakay ko yung benepisyo ng laging pagkanta, especially yung kapag kumakanta ka ng masaya ang iyong pakiramdam. At para sa kapakinabangan ng texter natin at sa napakaraming mga first time listeners natin, mga ka-wellness, sasagutin ko yan at muli kong tatalakayin ang mga benepisyo ng laging pagkanta ng masaya. Okay? Doon sa una niyang katanungan, tama po yon, mga ka-wellness. Ano po? Na tumutulong po na pampalakas ng immune system kapag po ang tao ay kumakanta po ng masaya. Okay? Yan ay nagbo-boost ng physical health. Ano po? Para yung ano eh, para yung aerobic activity na tumutulong para gumanda ang kondisyon ng puso. Ah, tandaan niyo po yan ha. Kapag kumakanta po tayo ng masaya, ano, so ang isang nakikinabang ay yung kondisyon ng ating puso, ano, yan din ay tumutulong para makontrol ang blood pressure, ano, ibig sabihin tumutulong yan para hindi po mag-shoot up, ano, ang ating high blood, ano, mga ka-wellness. At yan ay nagpapalakas ng immune system, ano, ito'y sagot doon sa katanungan ng texter natin. Dahil tumutulong yan para ma-increase ano yung immunoglobulin A na isang antibody ano na lumalaban na tayo kumbaga lumalaban sa mga pagkakasakit, kaya yung pagkanta ay tumutulong para lumakas ang resistensya, ang immune system, ano, mag-increase yung mga antibody sa katawan para hindi po tayo basta-basta magkakasakit. At kung magkakasakit man, mas mabilis tayong gagaling. Okay? So talagang may pakinabang yung pagkanta ng masaya, ano? Maging ikaw man may ay mag-isa o sa choir, ano? Yan, basta i-enjoy mo ang pagkanta. Ang totoo niyan, kahit mag-isa ka lang, sige lang, kumanta ka, hindi na mahalaga kung maganda o pangit ang iyong pagkanta. Ang mahalaga, ma-enjoy mo ang pagkakanta dahil yung isang pakinabang po niyan, mga ka-wellness, pampalakas ng immune system. And speaking of pampalakas ng immune system, syempre nandyan ang Best Cups Minerals Food Supplement na nagtataglay ng purong minerals mula sa kalikasan. Uminom nito ng isang kapsula araw-araw pagkagising na pagkagising kasi nagtataglay po ito ng purong minerals na direktang sa cells ang tulong para lumakas ang resistensya, gumanda ang kalusugan, huwag tayong basta-basta magkakasakit, at kung magkasakit man, mas mabilis gagaling kasi malakas nga po yung ating mga cells. Yan po ay dahil sa tulong ng mga minerals mula sa Best Cups Minerals Food Supplement. At syempre, nandyan din po ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1. Napakasarap na juice. Ano po? Pambuong pamilya kasi ang isang sachet de Tropac na. Ano po? So marami ng makikinabang 28 pesos lang. Ha? Ang dami ng makikinabang. Ito'y nagtataglay ng purong katas ng mga gulay at prutas, kaya punong-puno ng sustansya. Sa husay nito, napili po ito ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas. Yeah? Okay? Yan ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1.
7: Ikaw ba ay sakitin? Malamang ikaw ay may mineral deficiency. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Cups Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron,

0: iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Cups Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration. Kaya napaka-safe inumin.
1: Mabibili sa mga butikas sa inyong lugar.
2: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, kalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapako estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
4: Okay, tuloy-tuloy po tayo sa ating programa. Maliban po sa pampalakas ng immune system kapag tayo'y kumakanta at ini-enjoy po natin yung pagkanta, yan ay nakakatulong din sa mental and emotional health po natin. Dahil pag tayo'y kumakanta, ano po, yan ay tumutulong para mag-produce ang katawan ng serotonin, dopamine at endorphins na itong mga to ay nakakatulong para bumaba ang stress level sa katawan. Ganon din po yung anxiety at pagkapagod. Sa makatwid, kung tayo'y pagod, ano po ang isang paraan para bumalik ang energy? Ano po ay ang pagkanta. Kung tayo nalulungkot, kumanta lamang. At kung tayo na-stress, kumanta lamang. Ano? Dahil nakakatulong nga po ito para po maging maayos ang mental and emotional condition natin dahil sa pinaliwanag ko po kanina, ano ho? Tapos pati yung ating lung capacity, ano? Yan ay tumutulong para gumanda ang condition ng ating lungs, gumanda yung condition ng ating paghinga, ano? Ang totoo niyan, meron ding social connection benefits. Ano, yung pagkanta. Siyempre, kapag tayo kumakanta sa choir, katulad po ng texter natin, so meron tayong mga nagiging kaibigan, ano? So meron tayong parang sense of belongingness, meron tayong community na kinabibilangan dahil nga po nandun ka sa choir at lahat kayo nag-i-enjoy sa pagkanta. Ano po? At alam nyo, ang pagkanta nakakatulong din po para po ma-stimulate ang brain activity para lalong ma-improve ang memory, maging ang concentration. So, pampatalino din, ano? Yung laging pagkanta. Basta dapat na-i-enjoy ang pagkanta. Sabi ko nga sa inyo, hindi na po mahalaga kung maganda ang boses o hindi. Kung kumakanta kang mag-isa o sa grupo o sa choir, basta i-enjoy natin ang pagkanta kasi napakaraming benepisyo gaya ng pinaliwanag ko po sa inyo, ha. Speaking of immune system pa rin, na isang pakinabang sa pagkanta, ano po, mga ka-wellness at pampatanggal ng stress, syempre nandyan din ang Dr. M's Amazing Tea na ang mga sangkap nito pampalakas din ng immune system, tulong para pampababa ng stress at pampaganda ng kalusugan, ha. Ang Dr. M's Amazing Tea ay napili ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand, ha? Pinagkakatiwala ang tatak o brand pagdating sa herbal na tsaa. Nagtataglay ng luya, turmeric at stevia, masarap na timplado na isasawsaw nyo na lang sa isang tea bag. Dr. M's, o isasawsaw nyo na lang ang tea bag sa isang tasang mainit na tubig, ha? Yan ang Dr. M's Amazing Tea.
5: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
6: Ang Dr. M's Amazing Tea.
5: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
7: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng sinubukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
8: Era Charcoal Soap, detoxify, cleansing, lightening, enrich with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful.
9: you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
4: Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
10: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Abangan ang mga susunod na programa ng Wellness is Happiness.
11: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio.
12: Radio. You're listening to One Radio
11: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
13: Nakilala ang Bicol na isang motolite country. Pero saan kaya ako bibili ng baratong tanyag na bateryang ito na? Ika nga sa advertisement ay convincing at pangmatagalan.
14: Come to where the Motolite is. Come to Daliwawa Enterprises, Karangahan Boulevard, Tabaco City, with parking access pretty easy. Daliwawa Enterprises, an auto supply, established since 1992 for you to buy like spare parts, batteries, and also tires for a very reasonable price. Daliwawa Enterprises has polite technicians who help and serve you of your wants. And for every item you purchase, they always say thank you as extra change. So, come to Daliwawa Enterprises. If there is dawn, there is hope. Daliwawa ay pag-asa. Pag-asa mo'y Daliwawa.
13: Oh yeah, come on, let's go on the road again.
15: On the road again.
16: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasapak pang kli ang angat sa sangurable tea. Ginger tea, maris, sangat ulo, alerto,
17: eggs of fire protection. Walang iba, my lean entropy, lean effect, eggs of RSD, turn, and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. My lean enterprises, tatagpuan sa 897 Rizal Street, Cormedal, Tabaco City. My lean enterprises, with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051. At hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor, My Lean Enterprises. My Lean Enterprises, the firefighting exponent.
18: Cabaqueños, it's time to upgrade your grooming game. Step into Mosu Barbershop. Mosu Barbershop. We've traded the sidewalk heat for a premium air-conditioned sanctuary where grooming is an art. From precision fades to our signature refresh and platinum packages, indulge in premium treatments designed for your total relaxation. Soothing hat towels, charcoal blackhead removal, and relaxing arm and face massages. It's a world-class experience that's within reach for every man. Because the great hair haircut isn't just a luxury, it's an investment in yourself. Mosu Barbershop, located at the second floor of Jack Lee 2 Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco. They're open from 9 a.m. to 7 p.m. Look sharp, feel fresh, and stay cool at Mosu Barbershop.
19: Perpetual Health Paramedical College at Happy Home Subdivision, Barangay Tagas, Tabaco City is now open for enrollment for first semester school year 2026-2027. Courses offered for tertiary education, Bachelor of Science in Hospitality Management, Bachelor of Science in Midwifery, Bachelor in Elementary Education, Certificate in Teaching, for incoming college students requirements, two pieces, 2x2 photo picture, white background, PSA birth certificate, grade 12 senior high school card or form 138, good moral character certificate, one long white folder. We also offer senior high school. Introducing the three-term semester for grade 11. Implementing the new curriculum, shortened and reduction of number of school hours and concentrated mode on assessment and evaluation for grade 12. Shall continue and complete the old curriculum for school year 2026-2027. Bring the following requirements. Certificate of grade 10 card. Completion certificate. Two pieces photo picture. 2x2 white background. PSA birth certificate.

0: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpal ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
1: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Ang programang ini hatod sa Endokan Botardo GCash. Mantinidong 8 pesos per 1K cash in or cash out kan sa endang mga GCash. Bisitaw lang sa endang branch dyan tabi sa tubangan kan simbahan kan Tiwi Albay. Kinale Tabaco City, Ground Floor, Chow Palace, Tabaco City, San Jose Malilipot Albay, Centro Malilipot Albay, San Isidro Ilawod Malilipot Albay, Porok 4 San Lorenzo Tabaco City, and Tapsinipap sa PNR Road, Santo Cristo Tabaco City. May problema ka mo sa indong GCash? Magdulok sa natabi through Messenger kay Miss Gen Botardo.
3: Tintugon na!
4: One Radio. Tintugon.

0: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Alta presyon o isang nasanhi ng pagtibok ng dibdib. Sanhi na ang kamatayan. Pantayan.
2: Boss Herbal Capsule.
1: Pinagsa okra para mapanatan ang panlabanan ang alta presyon. Regular na ehersisyo. Disiplina sa bayan. Herbal Capsule. Ang bossing ng mga...
3: Ida-ida.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
0: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe. Heads up sa Gabos, mag-aki ugurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na. Ang nasabing ospital, bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa saindang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827. Or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary.
3: Congratulations, Mommy and Daddy! Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhing mapapakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at HepaB vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. Siya po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, WAIS pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
4: One radio, you know, it's Tindugo na.

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
1: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
1: Sige, papalaundry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
1: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
2: Available in all supermarkets near you.
3: Mga bears, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP head spa. Body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
4: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
6: Marina, King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yaon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasin danin good lumber, cocoa lumber, wood molding, hardware supplies, chemicals, plumbing and electrical materials, tiles, power tools, gravel and sand, and hollow box. Nagpaparenta man sindanin mixer, portalift, at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599, 0939-938-5808. King James Enterprises. Di kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all. Let's go and build it in King James Way.
7: One Radio, Ting Do Gana.